0: Boss sa Bicolano, Oragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
4: 20 winners na ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize.
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
4: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours, nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters, at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rangoon, Legazpi, the music of Europe at 6 to 8. Exactly 14, make it 15 minutes. Makalibas na po ang ikawalo ng umaga. It is my second hour set with you. How are you doing, Battery? Thank you for listening. Again, maganda morning po sa ating mga Reva Homes, mga Jimmy Rivers on the road, na humahataw na naman na andyan si Papa Oka at saka si Papa Ruel. Oy kapatid ha, dagdagan nyo ang inuming tubig. Magbaon ho ng marami-raming tubig. Alam nyo kung bakit? Sabi ho ng Pag-asa DOST, makakaranas tayo ngayon ng around 39 real feel degree Celsius ng alinsangan. Ulitin ko lang ha, 39 to 41, actually 39 degrees to 41 degrees real feel, grado sentigrado ng alinsangan. Ganong katindi ang ating init ng panahon sa mga oras na ito until about 4 o'clock ng hapon, sabi ho yan ng Pag-asa. If I were you, if you have plans going out, especially for those going to the beaches, yung mga tipong mag-outing, saka magba-biking, kung ano mga gagawin nyo outdoors, make sure na may baon kayong dami-daming tubig dahil talagang malinsangan ho ang ating panahon sa mga oras na ito. In the meantime, sige po, habang kayo ay naglalakwat sa dyan, hayaan yung handugang kumuna kayo. Ano mga inyong paboritong awitin? Eto na, ang industry, State of the Nation.
1: Good morning!

0: You're listening to 90.7 Radio Oragun.
1: Good morning!

0: Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng NINS Wellness Center branches region-wide.
1: Your most wanted OPM standards.
2: Hindi ko na nasisinagan.
3: Sulat sa pulman
2: kita. Kung natapos ko ang
0: play the way it used to be. Only here on Oragon Sunday Specials.
4: Sunday Specials.

then and now, right here on Uragon Sunday Specials.

the music of Didi Reyes. Bakit nga ba ako mahihiya? Eh, dati naman akong walang hiya. At 37 minutes makalipas sa buhay, kawalo ng umaga. That's 22 minutes before we hit alas 8 hunang or alas 9 hunang umaga. Good morning! At ang morning po sa ating mga Repa Homes, mga Jimmy Drivers on the road, especially mga biyaheng daraga ni Gaspi, nagpapalakasan na naman ang tugtog. Alam mo nang pag ebag sa Sunday, eh, talagang ako lang naman ang kanakapiling. Ganun lang talaga yun. Eto kapatid, medyo hindi ka nais-nais para ho doon sa mga DDS. Naku, pag nagkataon ni talagang Lana, tapos na ang laban ng mga DDS. Alam niyo kung bakit, kapatid? Eto ha, nagpaplano ho ngayon si Boying Rimulya na ipa-freeze ang lahat ng accounts, lalo na ho yung mga cash money na hawak sa mga oras na ito ng pamilya Duterte, lalo na po yung mga pag-aari ni dating Pangulong Digong Duterte. Lana. Tapos na ang boxing manoy tupi. Yan na ba sinasabi ko eh? Aha. I understand that starting next week, magpapalabas na ho ng ganyang klaseng order ang ombudsman para ho daw tuluyan ng makulimbat tuloy. Para daw tuluyan ng makuha lahat ng mga unlawfully acquired assets. O yun ang magkakabanggit ng balita eh. Na di umano ay illegally acquired ng pamilya Duterte. Nising

0: Basta Piculano o Ragun!
1: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
3: todo ang saya, todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisine yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisine araw-araw. Mabibili ang Artrisine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang
4: sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasangga at Kalusugan
4: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
3: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
0: Alam niyo ba na ang Moringa o Malunggay ay isa lamang sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Moringa ay kilalang mayaman sa antioxidants. Pumuprotekta sa ating puso. Maraming anti-inflammatory properties. Maaasahan din sa pagpapalakas ng cardiovascular health. Nagpapakalma sa mga taong nakakaranas ng anxiety at depression. Mahusay na pangtanggal ng sakit ulo at nakakapagpababa pa ng timbang. Ang Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix ay mabibili na sa lahat ng mga Nin's Wellness Center branches region wide.
5: Ang Nin's Wellness Center ay matatagpuan sa Barini Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Sorsogon, 1197 Calle Nueva, M. Santos Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Ang Nin's Wellness Center, Iriga Branch ay matatagpuan sa Mons P. Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. Sa Tabaco, sa Tomas Cabales Street, San Juan, Tabaco City. Sa Pilar, Porok Siete, Mariposque, Pilar Sorsogon. At sa Piduran, Barangay 4, Piduran, Albay. At sa Pulangi, Albay, National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. At sa Goa naman, sa San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At ang aming main branch ay nasa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Pwede rin pong mag-text or tumawag sa aking number 0908-113-7618.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
7: Good morning!

0: Yeah, Big Double Eye 90.7 Radio Ragon Legazpi. Check your tic-tac mga sugi. Sakto na pong 11 minuto na makalibas ang ika-syam ng umaga. It is my third hour round with you.
1: Good morning!
0: How are you doing, by the way? Thank you, thank you, thank you for listening.
1: Thank you!
0: Patend ako kung dito pala sa atin sa Pilipinas, lalo dito sa may bandang Albay at saka Legazpi, eh pumapalo ng around 38 to 39, minsan 41 grado sentigrado ang alinsangan. Alam nyo ba kapatid na sa bandang Europa pala, especially sa France, eh nakakaubusan daw ho ngayon ng cooling system o aircon lalo na dahil ho sa buong araw silang nakaka-experyensya ng tinatawag na heat wave na pumapalo ng mga around 40 to 45 degrees Celsius. Ganun katindi papatupi, ano ha? Kaya nako. Oo, talaga itong heat wave na to, dala ho ito ng Super El Nino, just in case di nyo alam ha. Naku, kaya pa yung kaibigan po, mag-ingat-ingat ho tayo, especially ng itong mga oras hanggang mamaya mabandang alas 3, alas 4 ho ng hapon, dahil matindi ho ang epekto nito sa ating katawan. Kaya pa yung kaibigan na napo doon sa mga medyo may edad na. Ingat-ingat!

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radyo Rangon, Legazpi, the sound of flippers. Hindi ako iiyak. Bakit nga ba naman ako iiyak? Eh? Wala naman akong masakit, diba?
1: What?
0: Unless iwan mo ko, sigurado, iiyak talaga ako. At 35 minutes, makalipas sa boy, kasyam ng umaga, still the third hour out of our date. This kind of sweltering hot Sunday, the 28th of June, 2026. Kabatid, grabe, as in, medyo nakakabagbag damdamin. Kapapasok lang ho ng balitang ito, I understand, nasa 920 na pala. Yung death toll, nasa 720 na yung patay. Doon ho naman sa nangyaring paglindol or tama, lindol, earthquake, doon ho naman sa Venezuela. At inaalam pa ng mga otoridad kung kasama na ba doon yung mga hinahanap pa, ha? Which is about 50,000 people pa. Ay! Oo, nasa 50 mil pa ho ang hinahanap doon sa mga building na gumuho. At doon po naman sa nangyari last week na paglindol sa bansang Venezuela. Nakatakot talaga, no? Anyway, sige lang. Tuloy ang ikot ng mundo. Tuloy ang ikot ng mundo. Tuloy ang musika.
2: Ako'y natutong umawi.

0: lumabas sa bikulado o ragol.
1: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hello? Anong yes. Pangalan mo?
5: Si Dab po.
6: Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something around kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin na. So tula ka talaga, pag-loaded ako. Then, nagsali talaga. Sapa.
7: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: The stars of the 80s, 90s, and the new millennium.
10: When

0: suddenly,
1: one of my personal favorites from Billy Ocean.
0: You're in love.
1: That's sadly.
2: Yahoo!
1: Barely about 2 minutes before 10 o'clock in the morning, kasama niyo pa rin po si Papa Rod Rabbit. Ano ba yan? Pabago-bago na naman ang statement ng Department of Energy. I don't know if you will take this positively or negatively, depending on your, of course, situation. Nako kapatid, simula ho sa araw ng Luna, mayroon Martes pala, sorry na. June 30, merong pagtaas, meron din pong baba ang presyuhan ng krudo at saka gasolina. Base ho naman sa estimated price adjustment effective June 30 ng DOE, inaasahan hong tataas ng around 1 peso and 90 centavos per liter ang gasolina. Pero magandang balita naman para doon sa mga nagkukrudong gaya ko, dahil ang diesel ho ay pwedeng bumaba, rollback, ng mula 70 centimos hanggang piso may 20 centimos. O ayan ha, magandang balita na naman yan para sa amin siyempre. Although this is very slight naman yung change eh. Nasa 1 peso and 20 centavos lang naman yung kumbaga ibababa, rollback sa bawat litro ng krudo or diesel. Pero para doon sa mga nagagasolina, mukhang hindi magandang balita ha. Yung around 2 pesos na pagtaas na naman. Hay! Kailan kaya tayo makakaalis dito? The sound of Barbra Streisand coming to air. This is Woman in Love.

0: Mas nabigulado o ragol!
1: Mga kasangga!
2: Akala nyo tapos na?
1: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
2: Tama ang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
2: At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
2: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner!
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
8: 90.7 FM.
7: Radio Uragun.
9: Good morning!

0: Yeah, Big Dibble on 90.7 Radio Rago, Legazpi, Jack, Dig Dag. It's about 21 minutes after 10 in the morning.
1: Good morning!
0: It is already my fourth hour round with you. Grabe, mainit pa rin talaga sa labas.
2: Yeah!
0: Doon basla ko ng saglit talagang feel na feel ko yung init. Eh, mga kaibigan po, especially doon sa mga medyo maedad na. In as much as possible, you better be managed to stay from the direct heat of the sun. Ano ba yung parang nawawala? Magandang morning po sa mga nakantapay sa atin ngayon dyan sa Rosales Eatery. Pagamat alam ko sarado sila ngayon pero nakatutok pa rin si Ate Arian at saka si Nanay Doris and Papa Nelson. Magandang umaga po sa inyo mga sir, mga ma'am. Maraming salamat po sa arawang pagtutok po naman sa amin.
2: Yahoo!
0: Siyempre pa sa ating mga repacoms din po nakantapay ngayon dyan sa may LKY Grand Terminal. Nagpapalakasan na naman ang tugtog dyan sa Tierra de Ibalon as well as mga taga-Kagsawa Tours. Maraming thank you po sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Mga stall owners, hanyan po naman sa public market ng Albay District. Especially kay Papa Arian tuloy, Hernan, at saka kay Papa Joel, of course kay Papa Ramir, kay Nanay Edna, kay Ate Nerissa, kay Nanay Bing and Josephine. Magandang umaga po sa inyo. Maraming thank you sa arawang pagtutok po naman sa amin.
1: Thank you!

0: sa Bicolano o Ragon.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Hi, madam.
4: Hello po, madam.
3: Ako po si Gemeline Batangario.
4: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
5: Pag nakainom ka ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
4: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
5: Day ka nagiginaan magkaon.
4: Maski ang pagkaturo po, marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang saganang. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
6: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: The Stars of the 80s, 90s, and the new millennium.

0: Pasapikulado o Ragun.
1: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba,
6: hindi pa!
7: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
6: Oo!
7: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
7: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
7: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
7: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na.
7: Mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
7: mas marami pang chances
6: para maging winner.
7: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan,
6: at sa Mark Cafe official Facebook page.
7: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Okay.

0: Magbulag na kita. Iyo, maraiman basta iwalat mo sa kuya limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Sarusa na.
1: Huh?
0: Natatang so apat yaon sa'yo mo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta Bicolano o Ragun?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Ako si Ronnie Gagasol sa Bansipi. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resumpes ang blood came po. Puro negative. Yun lang po.
7: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
8: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
9: Your most wanted OPM standards.

0: Tay. Pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Pasabikulado Oragon.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: Basta Bicolano, Oragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Big Double I 90.7, Raja Oragon Legaspi. Hi, hello there. Pinky Dinky is on air. Time check, it is 12:14 in the afternoon. Happy, happy lunchtime, mga ka-Oragon. Magandang hapon. So ayan, kumusta ang inyong Sunday? Sana ay nakapagpahinga na kayo, nakapag-bonding kasama ang family and friends, at nakapag-bonding kasama ang sarili. Siyempre, dapat may me time. Ayan, so last Sunday na ng June ngayon, kaya sulitin na natin ang todo-todo to the max ang mga natitirang oras ngayong buwan na ito, no? Kaya so yan, maraming salamat sa patuloy ninyong pagtutok dito sa amin. Anyway, samahan niyo lang ako hanggang alas 3 ng hapon para mas marami pang good vibes, good music at updates. Kaya tutok lang dito lang sa The Big Double I 90.7, Radyo Oragon Legaspi.

0: Tigilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Basta Bicolano o Rago!

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
3: Nagkaroon mo po siyang PCOS.
2: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
3: Isang beses lang siya
2: mag-mens.
3: So sabi ko, i-try natin yung ano, fit and beauty ni Ma'am Mens.
2: Lumiit ba talaga siya?
3: Opo.
2: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
3: Opo, monthly na siya.
2: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
4: Ang Ning's Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo!
6: Replaying the songs that jammed the house.
7: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
8: If it ever change your mind.
6: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.
9: This is gonna be this is the next single. This is a song called Unwell. And it goes like this.

0: Big Double I 90.7, Raja Oragul Gaspi.
1: Dokishin.
0: Hi, hello there. Pinky Dinky is on air. Mga ka-Oragon, here's your fuel price update para sa Tuesday. So ayan, base sa latest world market trends, may possible rollback pa rin sa presyo ng fuel next week. Diba? Nakaka-excite! So estimated po sa rollback sa gasoline po ay 1 piso po kada litro. Tapos sa diesel naman po ay nasa 70 centavos hanggang 1 peso kada litro. At sa kerosene naman po ay 0.60 centavos hanggang 0.80 centavos kada litro. Diba? Every cent counts talaga. So take note, estimate pa lamang po ito at pwede pang mabago depende sa galaw ng world oil market. So ayan, ang official announcement ay ilalabas sa Monday, kaya stay updated. At para sa iba pang latest updates, keep it locked right here on the Big Double I 90.7, Radyo Oragul Legazpi.

0: Mas napikulado o ragol!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang good drinks at good food, perfect combo.
5: Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay.
6: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pagkasa.

Big Double I 90.7, Raja or Agung Legazpi. Hi, hello, Pinky Dinky here. That was Bakit by Quiche. Mga kauragon, bago tayo magpatuloy sa ating mga paboritong awitin, paalala lang na aasahan pa rin ang maulap na kalangitan ngayong hapon. Dahil may posibilidad ng pag-ulan at thunderstorm sa iilang lugar dito sa Albay. Kaya kung may balak kayong mamasyal, mag-grocery o bumiyahe pa uwi, huwag kalimutang magdala ng payong at mag-ingat sa madulas na kalsada. O, diba? At saka, syempre, ngayon naririnig-rinig ko na yung daguldol. Tama ba? Daguldol bang tawag dun? So yan, tandaan po natin na safety first muna palagi, mga kauragon. Anyways, I have one song here for you to listen to. Wag na wag mong sasabihin by Kichi Nadal. So yan, for more musics and updates, keep listening to us, the number one, 90.7, Radyo Ragong Legazpi.

0: Mas sabikulado o ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibiana, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh po, ito yung maestra po ang angkit ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, lena lang po ito magpabaak. Ma'am, ay, ma'am Nes, madali mo lang mahali ang...
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bugon? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mall na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na San Fermin Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo. Okay.

0: Uy pre, si Ru dito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ko na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radyo Uragun.

Big Double I 90.7 Raj Orang Legaspi. Hi, hello, Pinky Dinky here. Time check, it is 1:10 in the afternoon. Ayan mga ka-Oragon, mabilis talaga ang takbo ng panahon ngayon. Last Sunday na ng June at ilang araw na lang sasalubungin na natin ang buwan ng July. Nakakalungkot na nakaka-excite, diba? Sana ay marami tayong natutunan ngayong buwan ng June, no? Siyempre, marami tayong nalampasan at ipinagpapasalamat ngayong buwan. Kaya kung may mga pagsubok man na dinadaanan, tandaan na bawat bagong buwan ay may panibagong pagkakataon, no? Para magsimula muli, di ba? Ang hirap mag-Filipino, guys. Pero go, carry to. Kaya smile, smile lang, stay positive at enjoy the rest of your Sunday. Especially, you are listening to the number 1, 90.7 Radyo Oragon Legaspi.

0: Basabiculado o Ragun?
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Replaying the songs that jammed the house.
5: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
6: Will it ever change your mind?
4: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

Big Double I 90.7, Raja Oraga Legazpi. Hi, hello, Pinky Dinky here. Ayan mga ka-Oragon, special shoutout muna tayo sa aking pinakaminamahal na pamilya na nakikinig ngayon. The Zappers, Sears Penetrantes at syempre ang family ng Lawas. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang suporta at sa palaging pagtutok dito sa Radyo Oragon. At isang extra special shoutout sa Lawas Fambam. Ingat po sa biyahe pa uwi ng Cavite ngayon at sana maging safe, smooth at comfortable ang inyong travel, diba? God bless po sa inyong lahat, lalo na sa dalawa kong pinsan, si Kian at Kiana. Kita-kits very soon. Ayan mga ka-Oragon, kaya...

Shout out ko muna yung family ko, no? Kasi miss na daw nila ako. Charet. Anyways, keep listening dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating good vibes, favorite hits at exciting updates. Kaya tutok lang dito lang sa The Number 1 Big Double I 90.7 Radyo Oragon Legazpi.

Big Double I 90.7 Raj Oragon Legazpi. Hi, hello mga ka-Oragon. Pinky Dinky here. Ayan, shoutout ko muna ang mga estudyanteng nakikinig. Kumusta kayo dyan? Happy weekend mga ka-estudyanteng Oragon. Get. Ang corny. Anyways, kumusta ang inyong weekend mga estudyante, di ba? Sana nasulit ninyo, pero for sure, kulang ang 2 days na weekend. Kasi kahit akong estudyante, kulang talaga sa akin ang 2 days. Pero alam nyo, ang magagawa nyo dyan sa 2 days na yan, sulitin nyo. Kaya sana nasulit nyo ang pahinga bago magsimula ulit ang panibagong school week. Kaya kung may mga assignments o projects pa kayong tinatapos, don't worry, sasamahan namin kayo with good music para hindi gaano nakaka-stress. Pero for sure, alam kong nasa-stress na kayo. Don't worry, I get you a lot. Kaya lalo na sa may mga naghahanda para sa mga exam, quizzes o first day of classes, good luck sa inyong lahat. Tandaan, one step at a time lang. Huwag kalimutang magpahinga, uminom ng tubig at maniwala sa sarili. Talagang believe in yourself dapat ang peg natin yan, no? Kaya habang nagre-review man kayo o nag-chill lang sa bahay, keep us playing in the background. Kaya tutok lang dito lang sa The Big Double I 90.7.

0: Sabikulado o ragon?
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
5: At siyempre, ang grand prize!
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
5: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.

0: Comfortable po bilang ko.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na?
0: Okay.
1: Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Ning's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ning's Mall na Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Hi, ako, ang sit-sit talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligdas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radyo Uragun.

Big Double I 90.7 Raja Raghun Legaspi. Hi, hello, Pinky Dinky here. Time check, it is 2:14 in the afternoon. Ayan, mga ka-Oragon, medyo pabago-bago talaga ang panahon ngayong araw, no? Kaya kung may lakad po kayo mamaya, huwag kalimutang magdala ng payong dahil mas okay nang handa kaysa maabutan ng bigla ang ulan, diba? Or malay nyo, mamaya biglang uminit ng sobra. Kaya mas okay nang palaging handa. Pero alam nyo ba, mas gusto ko ang panahon na ganito lang kasi pag mainit, mabilis rin uminit ang ulo ko. Ako lang ba yung ganun? Parang mina-migraine ang peg pag mainit ang panahon, di ba? Kaya buti na lang talaga, hindi gaano kainit ngayon. Kaya thank you Lord talaga. Anyways, kung nasa bahay lang kayo, perfect weather yan para mag-relax, magkape at makinig lang sa mga paborito ninyong kanta. Kaya tutok lang dito lang sa The Big Double I 90.7 Radyo Oragon Legaspi.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Replaying the songs that jam the house.
4: Sometimes I wonder how I'd ever make it through.
5: If you'd ever change your heart.
3: From one rock generation to another.
5: Just
3: right here on Uragon Sunday Rock.

0: Pasapikulado o ragon.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Ning's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Ning's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ning's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Ning's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Replaying the songs that jam the house.
11: Sometimes I wonder how I'd ever make it through. Would it ever change your mind?
10: From one rock generation to another. Right here on Uragon Sunday Rock.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
0: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Mas napikulado o ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
4: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys!
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2. Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Uragon on Guitars. On Guitars.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tama ang narinig din nyo.
0: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At a grand prize,
0: isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya, todo ang papremyo.
0: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878766. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best. More variety, the hottest and reliable news. News that matter at more prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7.
6: 90.7 FM.
5: Radio Uragun.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Uragon on Guitars.

0: Tita, pwede ta bing ilusyonan aki mo?
1: Aw, yata, kaya mong siyang buhayo.
2: Ay, hala, condolence po, tita. Da ikuman kaya aram na gada na palang siya.
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ano ang patotoo mo sa Nins Juice sa aki mo?
6: Magayon ko, nagra lang daw ang grado. Ngayon po ang Nins Juice.
5: Dati ang grado niya pera.
6: Ano man 90, tapos nag 94, nag-lockdown, nagbiglang nag-honor.
5: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
6: May isa siya ng 89, naging 92. Tapos with honor siya.
5: Tapos healthy.
6: Oo, yung okay. Pinagtaba man, siya maksud siya magkakaan.
5: Active.
6: Oh, active. Tsaka ano yung...
5: Ayan, ang pagkakaiba kang Nins Juice, sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
7: Ang Nins Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Your favorite acoustic stars playing exclusively for you right here on Uragon on Guitars.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
0: Radyo Oragon.

0: Basta bigulado o ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NINS Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: We're putting them back together and their magical guitars. Right here on Uragon on Guitars.

0: Maa, nagtutugod ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun baga. Kaya nga, di baga, ilinga anak ang batugan asin babaero mong ama. Hastangon yan, buhay pa.

0: tatay. Pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon.

0: Pwede pong mag-apot?
1: Eka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa pamimito.

0: Don't touch that dial.
1: 90.7 FM.

0: na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Radyo Murado.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
3: Ano raso mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na pong 39 minutos na makalisa na alas 4 ng pagkaaga.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule.
4: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
5: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot na pareta kanaldaw. Mapaisik ang mga pagirundong. Swerte sa numero. Asin pakunsuelo. Idiar. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
7: Good morning!
8: Basta Bicolano, Oragon!
9: Basta Bicolano, Oragon!

Morning. All temong duang aldaw kita ngunyan kan bulan na Hunyo 2020 sa isa. Sa masunod mga tuwing na Miyerkules, Hulyo na. Ano, reparado na kamo sa mga mga karandidato ngunyan na barangay eleksyon kung malobos.

Dapat malabos na taan barangay mga tugang pigda tabangan. Dahil mga tugang pigda tabangan. Tabangan nindo, bakuna tabangan nindo. Ang mga constituencies nindo, tabangan nindo, bakuna pagparautangan nindo. Kamangadaing supog.

Sa luwat si Jess Magallanes po ini kasabay ko sa Laro Teknika si Manito Paidale Duman sa Tawar si Mano Jules Valdurama. Kung nagwa po ka mo ng komentar reaction switch tone, pwede po ka mong mag-upload asin mag-text sa samayang text line 0961-355-6093 asin mga tugang sa Globe 0977-043-3558. Teka, hindi pong sarabay.

Sabi kita kunya na pagkakaligli sa programa Lunes. Lunes na Lunes na Lunes. Punantang maugma ang simana. Tanganing matapos mga tugangan simana, pirmi kitang maugma. Pero ko na nadidadadagog mo sa mga tawong parakorakot, sa mga tawong mabas, garigakan mga tugang magtungtong sa puon kan kamatis. Sabi ko nga ni mga tugang uro aldaw, Diyos bago ang gabong.

0: Kagurong Nam, salamat po at sinamon mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunit ang pagkaldaw, igiyaw man po kami sa mga dapat may gibuhon na sinmagibo po kami kan sa muyang obligasyon na dahil kami nakaperwisyon ng kapwa. Kagurang na nilikay mo po kami sa anumang na piligro sa pag-ibumikan sa muyang obligasyon ngunya na pagkaldaw. Asin minagad man po kami kan sa imong kapatawaran sa mga kasalan na nakomitir mi sa imarog kang tataramon sa isip, sa gibo asin sa kababayan. Yan po inagad mi uli kay Kristo sa imong kagurang na. Amen. Sa inyo, Bukabos!
1: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Salamat po marainaga na sa mga prantaba niya to hindi sa bilong na Bicol sa mga lugar sa Palagos pang pilagabot kan sa muyang makusugasin malinaw na signal. Reporting po duty po kami kunyan. Laom ka po na nasa mareka mong kamuktakan sa mga oras sa inyong mantagan ina na mga ginang ng tahanan. Naganda na po para sa paglawgan sa idang klas mga aki sa klase asin agom sa opisina. Asin si Sepa mo na miyembros kan pamilya. Good morning po sa Indugabos.

Ang mga congressmen ka na kabikol sa Panginoon at mga tugaw ni Congressman Pilo Garbin, Congressman John Chon. Nagpapabot ng good morning sa bilog na Bicol rin sa mga lugar sa Palagos pang pinagabot kang sa mga makusugasin malino na signala. Kang nakaging aldaw mga tugaw na webe siya kami dyan sa Banwan kan rapo-rapo para mga tugaw sa media commission asin pagtawin ayuda ka na kabikol. Salamatulong tabi sa mga congressmen ka na kabikol kaya pagabot kang eleksyon. Hanapon malamang ito sa nagkapirang party list na grabing namaglan si Saindo. Kung ano malamang ang nadaran nila sa bilog na Bicol region sa laog ng tulong taon. Siyempre mga tugang ang mga ang sanggol ng pananawikan kanal mga sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Dideco kasabay na po ang kinatawan kantalong disito kang probinsya. Kinatawan Melissa Abades sa kinatawan Carol Sigaso kang segundo confirmed disito kanal mga. Kinatawan Brian Naradi ang kinatawan na may paninilugan ang kinatawan na may pinaglalaban. Good morning, mantawig kay kinatawan Dads Maronilla. As yung mga kinatawan Manny Rebaya, good morning tabi sa inyo ka boss. Sa mga parao mo para sira nalagang tabi na pungunya na paggaga sa kabo sa mga negosyanteng bukas na kansay ng establishment ng negosyo, good morning. And good morning, mantawig kay Madam Mila Lara. Mamila, good morning, Mamila.

Good morning, matabi sa kuyang amiga Kina Maruliano. Live na live dyan mga tugang sa Saudi Arabia. Ingat ka dyan, tabi ina. Aram ko man sana, bako ba, sabi nga ni kinakaipuhan. Lakon ikaw sa rong OFWs. Kinakaipuhan na bagingat ka dyan, narayo ka sa iyong familia. Kaya sa mga kapamilya po kang OFWs, ang gabos na pataka na tagdukan kwartang pigba pa sa inyo, pagkatawan ang tabi ni Dungunin Marhay, tabako mga tugang simple ang buhay sa abroad. Sabi nga ni mga tugang arayo ka na sa pamilya, Diyos ko na sana. Kaya kang ibang maranihan kung makasabay ka paman kigwa mong lahi, igwang nasyon mga tugang bakatabi, paguna mo, kakampi mo, pagabuting oras sa iyo, panhuda sa buhay mo.

Tasod ma mga tugang nakaiguan yung pagtiripan masibana ni Yellow White Ribbon Movement para mga tugang kondinero na nangyari ng mga nangyari mga tugang sa sayang gobyerno. Alagad mga tugang sa August 21 movement, nagdali na naman kamo kaswapon para lirali man kamo. Iba man ang pinaglalaban nindo. Dapat ang tumbukan nindo sa mga mahabasa, kabankan gobyerno. Ang dapat tumbukan nindo itong nagkamal-kamaling pilag samantalang igwa kita kay mga katugangan na nagtitiyos. Nag-agad mga tugang ning tabag, nagpipila-pila tapos sining mga damuhong inio. Igwa pa rin mga tugang kikapot-kapot na pira kayo. Magagal ka mo kay Arnel Ignacio, nakulo ng pira ka yan. Aram nyo si Arnel Ignacio, dati baga po yung nataga-uwa.

Sisibot na si Manay kang Grand Terminal diyan sa Banuan Candaraga. Ang masabutan mo tabi Manay, bago ka kan alkalde kayto si Mayor Vic, saro sa pigtatawa niya ning prayunan, magkaiguan ning Grand Terminal ang Banuan Candaraga. Yaon na mga tugang supondo, nagkataon lang mga tugang. Nakakusuposo video, diretsyon ng implementasyon kayo nasabi ng proyekto, natapos na mga tugang siyang termino. Igot si Puno, ditaram kung sa'yo na po ginamit. Kaya Manay, bago ka Manay magparangwa sa ang usakan ng oras pak mo, aramon mo muna ang binog na istorya, both parties interviewin mo. Bako na si ganda lali mo, bako sayang kang buhok, sayang kang blonde. Sa kabo sa klaseng driver, sa nagkantabay na po ko niya ng pagkakamaray na morning. And good morning, Mantawi, kiyo Damila Lara. Mamila, good morning, Mamila.

Siyempre, mga tugang sa mga taga-Legazpi, good morning. Maugmaw na no, ang Legazpi, maswerte mga tugang because every Monday, minaatubang mga tugang sa mga minaatubang sa mga taga-media si Mayor Isha Mismael para mga tugang ipaabot niya ang mga programa na pag-implementar kan lokal na gobyerno kan Legazpi. Kaya sa mga alkalde dyan na may mga pro-PIOs, dapat paluwasan manindo ang sa iyong PIO, pataramon manindo, bako na nagpili siya nakistasyon na magpo-programa. Dapat abi magpili mang mural daw magampang ka umbur kada semana magampang kamo tanganing may piling lamang ang mga naginibuan kan sa idong amo arugo nindo ang pigigibon ni Mayor Isha Mismael kaya mga tugang duman sa pinakalitis po tabi pang duwa siya kay Mayor Lenny Robredo kan siyudad ng Naga tapos mga tugang narangkilo si Mayor Lenny magpaparenggan niya ron kan mga dayo kang mga tentasyon na magkandidato na bilang presidente ng Pilipinas maski maray mga tugang kamabutan ni Mayor Lenny. Ang mga taong nakapalibot sa iyan pwedeng i-control. Yan mga tugang makakaraot kan sa iyang pagkatao bilang sarong public servant, bilang mga tugang sarong national official. Sa mga parauma, para sigil po, nalagang tabi na po niya ng pagaga. Good morning, ingat lang tabi, kamo sa paglibot nindo. Dapat yun ang tawan kay magkakandig kong atensyon kan mga local government units. Ang mga street sweepers atang pa nagkakalkal na kambasura. Atang pa mga tugang naglililig na kantinampo pero pagkabot sa benepisyo pag misa na o dyan pa. So mga yaw dyan sa opisina na sige mo sa nang pakaraang kaang iyo pang nainot mag-resibik ang sadang sweldo. Asin kung makuaman ka mo kiservidor, makuaman ka mo kilider, bako so grabing nakapalibot. Ano po? Tadayin mo niyan si Sibaon. Sorry for the term. Good morning, mantabi nagpapabuting. Good morning sa bilog ng mga tagaisan si Kapitan Dan Aguipa. Ay, siyempre, mga tugang si Kagawad Kaluibungkon, kambarangay tula-tula. Si Kagawad Kaluibungkon, kuning kaso mga tugang matapos ang sayang termino, igwa siyang legacy ang iwawalad sa mga taga-proxes, kambarangay tula-tula. Nagkaigwa mga tugang ning pista, nagkaigwa ning chapel, ganyan mga tugang sa effort ni Kagawad Kaluibungkon. Kaya sugusog sumakay dyan, sumakay na kamo. Tanganing mamid biduan na mga pangaran ni Do. Arog mga tugang sa barangay secretary nagbuot ng magwakan lista kan mga pangaran kan mga scholar kanita taw mga tugang ni Marcos tapos sa pagiriban niya sa mga kagawad dugo na pigtiwalaan kan tawo wa sana kalaing supog dapat sa imo kundi ka man sa namatultul kan gibo mo ipako ka na sa cross from dumon tabi ni daw duman sa kapa ko mga barangay official dahil tabi ka mo pwedeng magkulikta kaya ano man na payment kung daing resibo kung daing resibo tolto ka din sa iyong barangay treasure anong rason talaga ka nagkukuha kay resibo kung may problema man sa ampalan ni Luke magkakanig kong kaso. Kaya kamo dyan sa mga accounting office, dapat abi pakimonitor ninyo bako na pakaangkaang sana kamo. Ito na ako saran kamo, kaya niya ako pigigpitan, tapig katawan ko kaya aro kayo ng amount. Wow! Wag naman kayong ganyan. Imagine mga tugang nakalibro sa rong empleyado. Imbis na mag-designer kay panibagong empleyadong pwedeng magproseso kan mga papeles dahil sana bako na yung uragan sa mga barangay. Marengan yung mga tugang may mga barangay official na may alam nag-check mga tugang kansay ng disbursement nag-check kansay ng expenses dahil mga tugang sabi daday na ka nag-follow up mga tugang na kailing kay almost 100,000 pa. Ano ang pigigibo niyo dyan sa accounting office? Magparapadakula ka mukhang bayag nino, magparapadakula ka mukhang dudo nino katutukaw o magparapadakula ka mukhang poso nino.

Kapitan, din doon niya sa Kambarate Bagong Abre, kan Legaspi, good morning. Kaya kaso, kan Aldao, pag misan mga itong nagiling ako kang programa ni Sir Jigo Obido, talagang magayon nun mga itong mga analisar ni Sir Jigo Obido. Sabi nga ni mga tugang, daiki magkakanya kung ebidensya ang impeachment. Sabi mga tugang ni Senate President Sherwin Gatchalian, pwedeng magduray ng anong sagot pitong bulan. An impeachment mga tugang ni Vice President Sara Duterte, pahit. Takot ka mo talimang kamuki magkakanya kung numero. Ako ay ama Catholic, ay ama church worker, ay ama lay minister. Pero pag minsan na napirungo niya na ugbako dalanta na purupundo ng mga tugang sumang susimbahan sa pakikara mga tugang sa dalagan kan politika matapos mga tugang na mabisto na nakareceive man pala kinakulaw ng maleta si Padre Flavio Villanueva. Pading din kamuktake, ano mataram ka pala ipangadya kasi sewan mapangadya isa imo. I've learned what life's about by loving you. Through the years, sarabay-sabay kita mga tugang ligdi sa Radyo Ragon. Kami digdi sa Radyo Ragon na sa laminting araw mi digdi, magtabang kami bako na magtabag kami. Naramdaman ko lamang sa sarong tagamidyang ginamit sa Radyo Ragon. Bago pala, mo Ragon pala, pigasaro-saro sa tagamidya, dumanag pa paliwanag, so katarantaduhan mo noy. Bagi mo kanyang kalukon, naramo masarang bako ka man taga Radyo Ragon, ibinugtak na sa pangaran mo duman, dahil ka ba magreklamo? Minadulag ngayon ako sa iyo, Manu Gia, sa abo ko na anong madulag, dumigdi ka, magampangan kita. Kung may supog kanya ko, kung may delikades sa kasabuhay mo, araw nang bako ka man taga Radyo Ragon, pag post pasarakan pangaral mo, pinahali mo na duman mo, ya ka man. Sa kami paano digdi sa Radyo Ragon, di man kami mga tugang lahi kiparapanan, di man kami lahing parakutong, kasi siguro sa mga barkada ko, kapamilya ko, kung maaraman na parakutong ako, siguro mga tugang sisipaon ako. Dapat nga sa emosipaon ka na, tanggalon ka na sa cross. Ang pundo kang sa inyong organisasyon, dahil mo pagpirito na utangon, masupog ka sa sadiri mo, maghanap ka man. Ayan ang problema sa imo, tapay ngurag ka kilon, kaya pag mo sanabuko ng mailing ang pando kaya. Yan po ang samuyang team song ni dating Governor Greg Salagman, One Friend, Walang Iwanan, Pexman. Sabi nga ni mga tugang Truthick and Tina, kami mga tugang kayo itong magkasabay ni Governor Grex. Kaso lang pag minsan mga tugang may mga tawong nakapalibot na di mo naman ako, ano? We were blessed and I feel that way still. Ang 74 barangay kanbanwaan in daraga sa Panginoon mga tugang ni Mayor Bec Perete. Good morning tabi sa iyo, Mayor Bec. Pagkariparo mag-iaritabi kan mga tawong nakapalibot sa iyo. Tamas kasi ibong kan mga programang pig-implementar mo kung may mga tawong hudas dyan sa palibot mo. Baka tabi pag-una mo, naka-adjust ka ito para naunsiyan ka. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Ingatan na lang tabi si Candy Abad. Sometimes it gave a help. O si Candy Pangilina. Pare na kaman tabi kay Cato Lentino, ang pamosong player kan PBL sa Choco Mocho. Asin mga tugang si Vice Garden na lalong nililakulan ng imot naglagan pa mga tugang ni Arnel Ignacio, kompleto na ang pelikula. Ang titulo, Ang Mga Tawong Gahaman sa Pwesto, starring Good morning, Mantawi. Kami kong sagip concern diyan sa Sangguniang Bayan, kandara sa Vice Mayor's Office. Good morning, kasi mang Kagawad Bob, Kagawad Pilo, Attorney Kagawad Ayan Makasinag. Kang nakaaging Martis, nagari na kay Guaning Privilege Speech si Kagawad Ayan Makasinag. Nagkataw lang mga tugang na nagpasirga ko sa Sangguniang Palalawigan. Mas maurag mga tugang sa aga, dahil man paano kisisyon ang Sangguniang Palalawigan kang albay. Taan gobernador na kang probinsya, maabot man, mapaabot man ka sayang ulat sa bayan. Ano daw niya akong drama, anong gimmick na malamadadangog kang mga albayano? Ako unso accomplishment sa pagpapagibukan mga hospital na pigpagibu ni Governor Bichara. Sa palpak na suplekan kuryente, ano na? Liambog, so dating Legazpi City Airport, nagigibu na commercial center. Huwag kang masyadong syunga.

Ang sa kuyang amiga, good morning tabi kay amiga. Ang sa kuyang good morning tabi kay mi abundo bahoy. Diyan mga tugang sa barangay Victory Village, Caligaspe. Ang sa kuyang padabas, sinamumuto na barangay sa Panginoon po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na pabilo kong pagalibo sa council, kagawating, kagawa dayay, kagawa Rolanda. Siyempre, mga tugang mga maigusming barangay tanod, ang matibay ming mga officers kang senior citizen sa Panginoon po, mga tugang nilang TC Velasco. Sinang TC Garicon ina na piglalambingan. Kaya sabi ko, biya, ambang barangay official pa ako bilang presidente kapakang senior citizen, yaon ang tabang na ipapailing ko sa sendo. You... Basta ako ang salaminting pigtataram ko sa inyo, magtabang bako mga tugang na magtabang. Amigong Ronald, asin man amigang Lona Bernice, good morning, asin man Kishila, good morning. Bel Militante Velasco, Bel, good morning, Bel. And syempre, good morning man kita tamayo, tapos kinanday Mayores. Good morning man tabi kay Roque Monte Castro, pali, good morning. Ariel Betancor, good morning, amigo. Asin kimanay Ofel, manay Ofel, good morning. Ano manay Ofel, dakol ka na lamang kipatamang nyan. Ang matibay na kapitan kan Barangay Pandan, Kapitan Narsing Monyala. Ang kapitan na may alam, ang kapitan na may paninindugan, ang kapitan na may prinsipyo. Bako mga tugang araw kang nagkapit ng gariman sa narubot. Gariman sa mga tugang mga rubber stamp. Basta pala mga tugang kung wiring kan sa inyo mga bihikulo, maganapo lang po nito si amigong Aril Bitangkor dyan sa lower CP kanilang daraga. Classmate Mel Babasoro, good morning. Good morning man tabi sa kuya amigo ang masunod na kagawad kan Barangay Busay. Good morning tabi kagawad na Jason Puyo. And syempre mga tuwang good morning man kay kagawad Ichigoyen na Lumeda kan Barangay Matog kasi man si Chet. Chet, good morning. Kumusta ka na Chet?

Ang nagtama kasumangge mangatugang 37-18. Di kasan siya't mauragan na ara mo na, pigalawman mo, na pangtabang mo sa kapwa mo, tapos pag-iriba mo, gagamitin o utangon, bako lamang imunod. Importante, baga nga ipo, kundi mga tugang pangbayad sa linding ka, mga daing supog, ano? Di ka nga nilagtabang kung paano magsakripisyo, tapos kunya na may grasya na gusto kang makiaram, kadaing supog, mga tugang na tabo. Good morning, matabi kikagawad Mark Delome na siman kikapma lumirin nila kan barangay Balinat. Kagawad Mark, good morning. Ansa ko yung kapamilya, good morning to Richard Jacob. Sa luwasan po, kasabay ko ang mga miyembros kanuragon patrol. Napalagos mga tukon naglilibot para sa pagkalap ng informasyon. Ang problema mga tugang sa terminal kandaraga. Bago po kay ito nagkababa sa pwesto si Mayor Vic bilang alkalde. Ay, Manay Bilay, nalipan ko si Manay Bilay. Nakaluto ka na Manay Bilay. Pasensya mo na, bilhin ko pingat na nalilipan ko talaga pirmi. Bata, malibungon sa pa yung mga tugang mag... Kaya bako ko sa inyo pag-ambog, ang sa kuyang, ang kami po na mga taga-media, ang solaminting daradarami mga tugang ural daw sa pagluwas mining arong, dapat mga tugang igwakan ng monitor. Pangduwa mga tugang, kami po, ako personally, apat lang ang daradara ko pagkalda, pagka kumaluwas ng arong. Enot, igwa ka mga tugang kinaradarang bareta. Pangduwa, igwa ka kay monitor. Pangtulo, igwa kang papel. Pangtulo mga tugang, pang igwa ka ng papel, tangan igwa ka ng surat. Oo, kayang-kaya mo yung cheat? Ako inagyan ko bagayan o boss? Yan mga tugang kay Puan Muruhal daw tanganing maging sabi nga ni mga tugang madaliun maging taga-media pero pagyaon ka na sa broadcast kay to mga tugang kan baguan ako sa media di ko aram kun maaloy ako di ko mga tugang aram kun paano ang pagsayin ako maluman sayin ako mga tugang makuha ki mga bareta paano ako makaigwan ng koneksyon sa mga tawong ini kang nag-aloy mga tugang nag-aloy ang grabe ang sinakripisyo gutom, pirot, pagal kung ano-ano pa mga tugang pero ngunyan igwa ki mga naglalaog sa media. Naglaog mang kuta ng mga tugang sa media bako na makakuha kita mang informasyon kundi mga tugang mangutong. Yo, mga abas, pagabot ng sesyon, yaon dyan arog mga tugang no amigo me, aram lang bako man taga Radyo Ragon, ginamit mga tugang sa Radyo Ragon, kan magkakumprontaran kami. Sabi ko, kung may supog ka, kung may delikadesya ka, pagpost pa sa nakan pangalan mong bako ka man taga Radyo Ragon, nagrea ka na. Pero gusto mo man, baka nakakaano ka, baka nakakadilinsya ka. Yo, tapos magligdi ka sa istasyon, naganap ka pakipadrino mo. Oh. Tapos susaro, kada saro lang taga media pigduduman mo dumang ka nagpaliwanag may nanamanan utak mo utak kontrol ang pag-isip mo kung may problema ka sa kuya ka magranit dita ka lamang nun ipupunduan an ka na nga ganun mo ang ginibumungan na aram mo nang bako ka man taga Radyo Ragon gagamitin mo sa Radyo Ragon balik-balik si SM Pasiling duman sa House of Representatives para mga tugang magkapo ng legislative franchise para maging legal ang samayang operasyon tapos mapaliwanag ka at yun pag nagkailingan kita may iapot pa ako sa iyo. Ingat ka chita besa na ta siguro nga ng simana tibad makatabang barang kita Vic Miro Fuentes ang pinakamatibay na kang treasurer kan barangay Pandan at kang barangay Alcala. Ika Vic, paano ang pag-disburse mo kan kwarta kan barangay? Dapat Vic, bago ka mag-disburse kan kwarta kan barangay kinakay panigwa ka kimagkakanig ang documents. Bako na nag-release ka ng kwarta, nakatagad ka sa langit. Si Riman Tabi, mga tugang nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga taga-Dilapas, si Kagawad Grace Marhalino Madroño. So lucky in love. Aramon to man mga tugang sa accounting ang debit credit copit. Sayang kang professor ko binewas in college through Mr. Teriso Gumban. Ang dating manager mga tugang kan Legazpi Savings. Ki Madam Eleanor Makasinag, ki Madam Mila Longgasa. Yan mga tugang mga professor ko kayto sa accounting tapos sa sayangon sa nakanagkapira na nagapretend mga tugang na maurago na barangay treasurer. Kaya ka mo dyan sa accounting office, dahil ka magparapanakula kan bunay-bunay nindo, dahil ka magparapanakula kang pokso nindo katutukaw. Kung ano ang sedong trabaho kong sedong obligasyon, gibuho nindo. Kamu man nakapa ko barangay official, ang barangay tabangan nindo, bako na pagtabagan ka mo. Taram ko naglaw ka mo sa arog ka na bagay, manglalansin naman ka mo ngunyan na maabot na eleksyon, kaya ako kang nakagi mga tugang na 2023 eleksyon. Ang kampanya ko niya ko, ang programa ko, yaon man sana sa pangaran ko.
pag nailing niya ako nun pangaran na Jess, yun masadya ng programa ko. Justice, Education and Social Services. Pero mga tugang pag-abot sa social services, talagang di man mapaw dyan si Jess Magallanes. Pag minsan nga di mga tugang, may lalakawan ako, mag-schedule ko mag-duty sa barangay. Sabi ko, magpaparatukaw ako nigdi sa Logan Barangay Hall na may mailing akong makulog sa mata ko. Maray pa kayo ni Anapon ko sa mga kabarangay ko magtamang nagagading tabang tangan ng taban ko kay magkakani kong atensyon. Sir Eman Tabi, sa mga taga-tula-tula, nagpapabuting good morning si Kagawad Buban. Kagawad Buban. Kagawad John Brasenas. Kuya John, good morning, Kuya John. Nabuyog ako, Kuya John, kan magirilingan kita lumansano sa dinumulanta, Kuya John. Matindi kaya si Kagawad Kaloy, ano? Dinapainom, grabe. Arogo nindo mga tugang si Kapitan Moni Duwa ka Marangay Busaya. Inipuan kapitan na may prinsipyo, kapitan na may panindugan, kapitan na may alamat. Bako mga tugang ka naarog ka nagkapila na naglog mga tugang sa pagiging barangay official para maging kontraktor. Yung? Kaya ako mga tugang, ultimong commitment ko sa sadiri ko. Kung ako barangay official pa, ultimong segundo kan barangay, kung barangay official pa ako mga tugang. Ang salaminta kong tatawan kay magkakanigong pariyunan ang mga senior citizen kansa mo yung barangay. Although ang nagboto sa kuya bako lang mga senior citizen gabo sa constituents. Sabi nga ni mga tugang kaninot, ako paano pag kaninot mga tugang di ako masyadong nagpaparaano kang mga problema ang araw kayaan. Sabi kan mga bartawo sa muya, Kagawad, sa mga nagkandidato sa barangay tayo kan may pinakanakol na boto tapos araw kayong inalakit mo. Di sige po nang ta. Sabi ko kung anong pigahanap ni tawan ta, bako? Kaya sana tabi ka mo dyan sa accounting office, magbungkaras ka mo, di ka magparapadakulak ang sayadong puson katutukaw, di ka magparapadakulak ang sayadong bayag, maglibot ka mo, kasi kasuhunin do, pigbabayadan ka mo, bata alang ka mo ng pigsisingilin do sa mga barangay, tapos bali man lamang ka mo nagigibok yung magkakanigong atensyon. Kaya dapat si Arnel Ignacio, imbis na magparapambuli ka kang pagiriba mo, so dapat mong gibuhon. So dapat tawan mo kay magkakanigong atensyon, tawan mo kay magkakanigong atensyon, tawan mo kay magkakanigong aksyon. Iyo? Ang sa kuyang pinakamagayon ng amiga, ano tabi Ate Yol, nasa bangka, nasa Canada ka pangunyan? Ayun ba gabik? Ayun, maray ka tamatibay kang barangay treasurer kan Alcala. Dapat bago ka mag-disburse kang pundo kan barangay. Kinakaipan, igwa ka dyan mga tugang kibotcher, igwa ka dyan kisumaga supporting documents. Asin kun ika makanvas, de ka mga tugang magkanvas. Duman sa alangkawang, alangkaw, kasi sabi nga ni Louis Bider, ang nangyayari ngunyan mga tugang, hinakambas mga tugang duman sa ISB, der tangan alangkaw man ang sa iyang makukuhang komisyon. Now, igwa akong close friend, na barangay kapitan. So sabi ko barkada ko siya. As in barkada ko. Kan panahon pa mga tugang ni Mayor Grex, ni Governor Grex. Di ko mga tugang aram na sampamplan kay magkakani kong kaso na suspender mga tugang kan sayang trabaho. As in ngunyan, sabi kan nakaging aldaw, baka daw tabi mga tugang magabot na sa Office of the Ombudsman ang suspension, baka po tabi diro-diretso na ang palusot na ni amigong kapitan. Doon naman nga na siya interesado magkandidato pang kapitan. Di ba, igwa ka naman kay Quarry. Igwa ka naman kay Sunning Gravel. Igwa ka naman kay Construction Firm. Makatakot mga tugan. Ako iuruba na sa broadcast. Di ko aram man arog ka yan. Di ko lamang mga tugang aram na magpapirol ako sa mga politiko. Minataram akong tapos. Kung yung kaso nag-utik man ako, mabanga ako pag uli ko. Kasi mga tugang aram ko, tamang pigdataram ko. Di ko pa lamang yan ang matiyan na si Jess Magallanes nakapirol sa politiko. Magamit ka ngaran ni Judas. Magamit ka pangaran ni Barabas. Okay, ako di ako nasusupog magkomentaryo mga tugang because aram ko man konsain ako. So amigo ko nga ni mga tugang, grabing kahaditan. Diyan ngayon sa daragang ngayon ko noon, mapili kan mga makandidato ang mayo, mga kapitan, si Kaloy na Luria. Ano ang pakilabot ko kay Kaloy na Luria? Ano ang ikikatakot mo kundi kanya ako mapili ni Kaloy Luria? Ang solamente niya ako naapot ko sa imo, ano yan, mabuto sa barangay mo? Ano ang ikikatakot mo, maagad ka ning ayuda? Kaya ang ngunyan, kung ang mga politiko niya mga tugang makikiaram sa eleksyon sa barangay, ang mga taga-barangay makakapili mga tugang kitultul na tabo. Yung mga tultul, mga tugang ng mga servidor. Yan ang pigisabi ko. Kundi mga tugang makikiaram ang mga politiko, siguro magiging mariandalagan kan barangay. Kaso lang mga tugang pag nakiaram na sa politiko, hindi paapod. Kalimbawa ngayon sa lugar na ini, may mga job order, ipapaabot mga tugang, ipapaapod. Pag di mo ngayon binuto si ini, di ka na makakalaog bilang ano, bilang impyado, araw kayo ni. Yun? Kaya mga tugang kaate sa Pilipinas.
Taguna ko lamang talaga po dyan. So mga kapadian, mga tugang kang nakaging aldo man sa Yellow Mo o sa White Ribbon Movement, taguna ko lamang maray ng dalagan mga tugang kang rally. Imagine na mailigong supandok mga tugang ni Franz Castro. Nakikiara mga tugang sa pinagsasabing intelligence fund. Takot na takot sinda mga tugang because aninot ka itong binanatan ni Vice President Sara Duterte sa Angel Fund yung mga tugang mga eskwilahan na piglalaog mga tugang kan mga rebuilding MPA. Imagine na maray nga ni ngunyan ang Bicol University da ina. Maray nga ito rin nagluwas mga tugang kaswapon si Baba daw. Yung mga tugang nagluwas si ano? Yung mga tugang nagluwas si nagkapira pa kan. Mailing ko naman ang pandok ni Liza Masa. Mailing mo naman ang pandok ni Teddy Casino. Ano'y pinaglalaban mga tugang? Di kita magpuko sa pigisabi nindong ano? Pondo yan Intel Fund. Ang tutukan tango niyan kung napasain ang mga proyekto ang mga pondong pinag-alokar. Sabi ko nga ni mga tugang, makamurumundo ah, ining mga tawong ini. For example, mga tugang, si Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo, nag-receive ka mo kimali-maletang pirak. Ha? Nag-receive ka mo kimali-maletang pirak, mga tugang, tapos mailing nindo ang mga tawong nakapila dyan, mga tugang, sa nagkapira hospital. Mapila ka dyan sa DSWD, mapila ka sa MSWDO, mapila ka sa CSWDO, para sa mga tugang mag-agad. Kansarong aldaw, may tagagapo na nagapon sa kuya, ilulubong na da mga tugang sugadan, kulang pa ki-20 mil sa kabaong. Ining mga tawong ini, agalan mo mga tugang kitabang, Diyos ko na sa napasakitan ka pa, masubit kay kangaya kiduang valid ID, medical certificate. Samantalang ining mga inayupak na iniyo, nagbigastos mga tugang kipira, imagine na aki mga tugang ni

Aki mga tugang ni Tulfo. Sarong banggi mga tugang iminubos ki 1.2 million pesos para sa mga tugang pangpasali. Now, samantalang sumangan na ngayon po mga tugang kitabang yauna na kapila, ay dun tungo niyan, kung bukas na po ngunyan ang pigyataong tabang ngunyan kang city government because gari kang inut may nailing na akong nakapila duman. Imagine na alas 4 ng pagkaaga, yaon ka mo dyan nakapila para sa mga tugang magagad ng pagpabulong, pangbakal ng bulong o pangbayad sa hospital. Samantalang ining mga tawong ini, kaya ako pag misan nung ka muna ako mailing magkaon sa mga profo Jane, magkaon ka mga tugang sa mga kantin, magkaon ka mga tugang sa mga turo-turo, at least nakatabang ka pa sa inabi practical.

Kaya kasuhapon pigalat ko kuta na na ano na iba lamang ang iba lamang ang i-anunsyar. Kaya sabi ko testing una. Umiro na ngunyan ang administrasyon ni Marcos. Umiro na ngunyan mga tugang ang administrasyon ni Marcos. Iruo na ninda ang iglesia ni Kristo. Tamaw ka nindo sa yung tunay na pigahanap. Kaya sabi ko ngunyan po mga tugang silent majority. Ang silent majority kan mga Filipino ngunyan nag-abang sana sa mga masunod na mangyayari. Kang Sarong Aldao, natawan ako ng tiyansa. I will not mention their names. Nakagawa kami mga itong kipag-urun-urun sa Sarong Hotel. Ini ang pinag-ururayan me. Ini ang sa muyang pinag-discuss. Oy, good morning sa kuyang kapamilya. Good morning kay Richard. Ako basin, good morning sa kabos na paratuklo. Sa mga pampublikong eskulahan, nargantabi na po ngunyan ng pagkaaga. Ano itami mulit, good morning. Sabi ko po mga tugang, natawan kami kimagkakanigong tiyansa na mag-urulay-ulay kami. Kasi po pagbinsan may mga invitation sa kuya na abo kong dumanon. Nagduduman ako mga ito pigpirit ko mga tugang. So, dakulo ng discussion. You remember, itong nagluwas mga tugang sa Forbes Magazine na sabi nga ni Iguaki, I think 15 Filipinos na konsiderado mga tugang as billionaire. Now, ang kadaklan pala dyan mga tugang, silensyo mo nyan. Dahil sinda mga tugang nag-iro. Majority of them nag-obserbal sa mga tugang kan mga mangyayari sa bilog na Philippines. And after that, sabi nga ni mga tugang paka-file kan certificate of candidacy duman na mga tugang mapaluwas. Ako, ano, ako talaga minataram na ngunyan kasi nailin ko mga tugang among those persons na nagluluwas mga tugang pangaran na pwedeng maging presidente kang Pilipinas. Kinakaipon talaga, sigwa man lamang mga tugang kipusong bato. Di naman kinakaipon ngunyan ang pusong mamon. Iyo, dapat palaban ka. Imagine ha, 2023, pinulanan ninyong raotun sa tabo. 23, 24, 25, 26, 4 years na. Di ka mong naginibura o tunindo. Sa kadakul-dakul na problema na dapat tawan kayo magkakandig yung atensyon kan gobyerno, niya tatadyan ka muna ka-focus magiging kalaban nindo. Now, I remember during, kasi in my life, sabi nga niya mga tagang, duwang impeachment naman ang nagihan ko. Impeachment mga tugang kay to ni dating Presidente Joseph Estrada. Chief Justice Renato Corona. Kung pwede pa sana kayo mga tugang, magamit ako ng earphone na magdaradara ako mga tugang araw ko niya ligwan na kita kay mga modernong kagamitan. Siguro po kayo mantang nagkakaigwan ng pagdangog duman sa Senado, naladangog ko mga tugang kasi blow by blow account. Paghapon na kayo mga tugang, nakatutok na ako. Now, ngunyan, ito bidin amant lang mga tugang, ah. Ngunyan, sabi mga tugang ni Senador Sherwin Gatchalian, pwede na mga tugang mag-aloy, pwedeng magdurar, pwedeng umabot ng 6 to 7 months ang impeachment complaint. Ang problema po kasi, di man sila kimagkakanigong ebidensya. Iyo, na arog kay ni, arog kay ni, arog kaya. Now, imagine na, itong nangyari mga tugang na panununtok sa sheriff duman sa Davao City back 2010 or 9 ba yun? Arog kaya. Now, bako naman ito kasabay sa impeachable official because ang kung ma-file ka ng impeachment complaint, naging vice presidente si Sara Duterte, 2022. Now, di ka mo kayo magkakanya kong ibigin. Sabi mga tugang kahit yung kinuan ninda, di na ngayon yung pagsabay pa ang pangaran ko dyan, retirable na ako. Bati nga ni mga tugang pinaburak na sungudoy kang nagpamilbid na kang sheriff. Iyo? Imagine na, 6 to 7, o sige, kalkalo nindo ang bata, kaya nindo papalo yun. Di man ka mo paano kayo magkakanya kong ibigin. Di man ka mo kayo magkakanya kong ibigin siya. Ilingan nindo mga tangong almata ni Luis Tro, gariman sa mga tugang turog na bulinaw, ang pandok ni Luis Tro. Ilingan nindo. Sa kauutik, di niya maraman kung anong iinuto niya yun. Nagpapabot man po ni good morning sa bilog ng mga taga San Roque si Kapitan Gina Calyada, ang mabalik na Kapitan kan Barangay San Roque kan Laraga. Good morning man, Kerbert Bautista. Ma'am, good morning. Tope, nag-apon si Manoyan, ditabi Tope, oh. Manoyan, di pwede ka naman siguro mag-apon sa messenger ni Tope.

0: Tama ka tabi wa Jess. Na dapat kun makan basa barato ba ko sumayo ba po? Asa barangay ano? Ako be honest with you, talaga ang pag-ingat ko mga tugang sa diri ko may capacity sa broadcaster, yung may capacity sa media man. Yung may capacity at barangay official kasi mga tugang masupog baga. Nagko-komentaryo si Jess Magallanes si pala iyo to pala ng pagtalikod yung munang pigko-komentaryohan. Sa sakuyang pinakamatibay na amigo, good morning tabi kay Sir Erol. Asyado Mallorca. Ano Sir Erol? Sa'yo naman kita Sir Erol. Mado mo na grabing ukol. Sa oras mga tugang na 17 minuto sa makalisa na 5 din paggaga. Dagdagan tayo ng informasyon. Nasa linya man si Manoy Andy Marigalo. Manoy Andy, Maray Naga, pasok.
1: Urago Live Reborn.
0: Manoy Andy?
2: Yes. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa Tabaco City, nagkulukan ni na bypass operation ang mga autoridad na aristo ang suspect na si alias Boss, 38 anyos, nakonfiskar kan mga autoridad sa suspect ang maabot sa 1,339 na gramo kan pinagluludahan na shabu na may street value na 9,452 na 52 pesos.
0: Pera, pera?
2: 9,452 pesos muda kwarta na ginamit kan pusher buyer na pambakal ni na Shabu. Sa ulit kami manages, dapat kita permi mag-ingat, permi mo siguro mag-inom ng tubig, lalo sa panahon na permi mainit ang panahon. Dahil hindi sa Santo Domingo tabi manages, sarong 57 anyos na lalaki, na-discovering gadaan ka sugma sa barangay San Fernando, Santo Domingo, Albay. Sa inisyal na investigasyon kan Santo Domingo Municipal Police Station na alas 11 pakasaod nag-gilis ini kay mga Ricardo Cebulas dahil nagbakal ini kay Carney Malo tunin pangatupang-utuan bigla na sa nang inatake nahulog duman sa dipwede ito magang garibubon.
0: Sa bubon.
2: Oo. Pero ababaw siya na. So, gay ng buhay ni lalaki ni base sa suko, posibleng inatake tabi managers kay high blood. Kaya araw ko ito sa nangyari hindi sa sarong lalaki. So, ang tabi manages, lugang na impormasyon, halibibi sa kuyang location, Andy Magrigaleo, Basta Bicolano, Urago.
1: Urago Live Reborn.
0: Salamat muli, Andy, sa mga nagdagpang informasyon na dyan, mga tugang salawas. Oy, good morning, man tabi, kay Tito John Laguna. Asin, good morning, man tabi, kay... Agawad. Juan, good morning, Juan. Ano, kumusta naman? Nagimata na tabi kami, Jess, ng mga taga San Roque. Yan nga yung pigisabi ko sa inyo, mga budul-budul ka mo. Makabudul-budul ka mo. Makaurag talaga pag pigahabasan ang barangay. Iyo po tabi, kaya ako yan ang pigdataram ko, Oral Daum. Ang pigdataram ko, mag-Oral Daum, ang barangay pigdatabangan, hindi pagtabagan. Iyo? Tama po yan, pigsabi mo, sir, na ang mga... pero bako man di los ubos. Eh, sabi ko ganun, anong pagkakaiba ka na accounting officer talaga sa accounting office kan Legazpi? Sa accounting office kan Legazpi, may pit mga tugas sa transaksyon kan mga barangays. Pag sinabing pitasin ko mag-submit ka, kinakaipan mag-submit ka. Nakuni ka sa rung barangay treasurer, kayang-kaya mo dyan. Bako man gabos mga tugang nabulan, may transaksyon ka. Ang solaminting na transaksyon dyan, magbayad ka kan bill, sa tubig, sa kurin, tapos mga tugang honorario. Nga tatali mo nagigibo. Ano ang pigigibo kan mga taga-accounting? Tali nyo ang pigmo-monitor.
1: Kaya't nindong matatago, digdi sa Uragon Barreta Express.
0: Maray na mga tugang ako po si Jess Magallanes. Matod kan mga pagbabarita. Ngunyan pong aldaw ninla. Lunes 29 kan bulan ini o Hunyo 2026 ultimong lunes kan bulan na Hunyo. Inoto niya itong headlines kan mga barita sa lado lokal si grupo kan mga parasira sa Legazpi. Makakala si Biman yung ngayon dali sa lokal na gobyerno kan siyudad. Congressman Pino Kanakubi call di sinong matapapailawan ang dua pang barangay sa Banuan kan Rapo-Rapo. Mayor Bong Banda kan Banuan ni Santo Domingo na lang ipaabota. Sayang mga constituents ang sayang naginibuan sa laog ng sarong taon na. Mayor Otoy Galicia nagpaabotin lakulang pasasalamat sa ako Bicol sa medical mission na ginibo sa sendang Banuan. Ngunya sa headlines man kan mga balita sa lado international o sa lado nasyonal la. Social media numero ng sulat pinagkukunan ng balita kan mga Pinoy. Yan kasanto mga head ng mga Pilipino sa Venezuela day nag-request nin repatriation evacuation kasunod kan makusog na twin quake Philippine M o segun sa Embahada kan Pilipinas. Yan kasanto pangbabadil sa kan pambangyaring pambabadil sa Tacloban wake up all sa gobyerno segun kay Vice President Sara Duterte. Yan kasanto impeachment complaint kontra sa Vice Presidente pwedeng magdurar ning anum sa kudbitong bulan na. Malo, ya?

0: Mientras tanto, headlines man kan mga balita sa Laruy International, maabot sa 1,600 sa rescuers sa natabang sa nangyaring linog sa Venezuela. Mientras tanto, Iran inatake ka ni Estados Unidos kasulkan doon ni Strike sa cargo ship sa Hormosa. Mientras tanto, sa Laruy Karawat, dating coach Kang Ateneo sa sampaning kaso kang CIDG. Asin man sa lado rin ka showbiz, Chris Aquino, my sweet message sa yang aki na si Joshua. Yan mga tugangan headlines kan mga barita ni Talis po pakalis si nagkapi ng hanap buhay.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
1: Marites Maravillas po. Matakot yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
1: Maduman talaga ako kay mamin sa mata-eyes pa ako. Daliyon na nanahali, sugatol, magayuno na malinawon na sa mata ko. Nagrakay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararakay yung mga halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sariling atin.
2: Ang Ming's Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
5: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na po nga 20 minutos sa makalisa na 5 nil pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: Rainta minutos na makalisa na lasing ko din pagkagangon niya sa detalyes na kan mga bareta sarado lokal makakarsibi na nila ayuda ang mga organisadong parasira sa syudad kan Legazpi. Inilaging payag ni Kinatawan Melissa Baleza, Chairman kan Committee on Appropriation, matapos sa formalmente ng maaprobaran na sangguniana ang 1,000 peso sa pangtaunin ng ayuda sa mga parasira kan syudada. Sayang sinabi na maabot sa 400 sa mga parasisira sa Legazpi ang matatawan ka nasabi ng ayuda. Magigiramdumo na nag-ibok yung magkakanigong pagi si Mayora. Isya Mismael kasabay ng mga miyembro kansangon ng paglungsod kan Legazpi para mag-alukar ng podo na gamiton para sa pangtaong ayuda sa mga para-organisadong parasira kan syudad. Darakan palago sa paglangkaw kang presyo kan mga produktong petrolyo. Oy, good morning man tabi kay amigang Edin Daria. Din, good morning! Rantay 1 minutos na makalisa nila 5 din pagkaga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokala. Dikit-dikit lang natatapos ang mga priority project sa pinuna ni Mayor Boy Galicia kan banwanin rapo-rapo. Ini ang naging payag ni Mayor Otoy Galicia sa gilibong pakikipag-uli kan Urago Nusa. Sayang sinabi nila kung ng mga puritong pinuna sayang ama na din natapos durante kan pagtapos man kan sayang termino. Alagad sa ngunyan sa hiraning pigtatawan kay magkakaligong prioridad. Pagkaaga, ngunyan naramon niya ito ang bareta sa kamugtakan kan panahon. Nasa linya si Sir Ariel Samudio kan Pagasa Legazpi. Sir Ariel, Marinaga, please come in.
3: Marinaga po. Para po sa sabayang weather update niya na aldaw ni Lunes. Kurig namataan ang low pressure area is bagong alas 3 ng aga sa distansyang 495 km sirangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Samantala, southwest monsoon ang nakaka-apektuman sa western section ng Southern Luzon. Dahil man sa low pressure area, ang Kabikulan inalauman ng magkakaigwa may mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat na pagkuran at sin pagkikinat pagdaguldon. Maluyang sa katamtaman na duros na halis sa norteng sirangan ang mga matiyan na may banayan hanggang sa katamtaman na pag-alog at kalagatan. Ang tinating agwat ng temperatura sa maghapon, 25 hanggang 31 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5.21 ng ulilidaga, masuldo pa sinala sa iskin sininapon. Alinig sa Diyos ni Pagasa, Argel Samudio.
1: Salamat po, Sir Ariel.

Salamat po sir Ryan sa modyo sa kamugtakan kan panahon aligyan mga tugang sa pag-asa ni Gaspi. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, tinawari doon kan Police Provincial Office kan Albay. Napanago si nakikipag-coordinar sa nakapira nga o sa mga personalized kan Department of Education para masiguro na ligtas ang mga eskolahan na kaya naging fine ni Police sa Colonel Noel Nunez ang Provincial Director kang PNP sa Albay. Siyang sinabi na maabot niya na maging matrankilo ang mga eskwelan sa Albay at pinagsiguro kay ni na dahil kayong mangyayaring maraot aro ka nangyari duman sa syudad kang Tacloban.

0: Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal padagos sa nefuse eruption kan bulkan mayon na makatapos sa makapagreso ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology din padagos sa pagiro kini sa laog kan 173 na aldaw pun kan magtuga ang bulkan na sigon sa laging paikan Phoebox padagos mangga ng pag lava flow ang nangyari sa kamunganga kan bulkan mayon na si manang pyroclastic density 40 o PDC sa o usuna ang pag-asiman ng pagluwas kan mga bato. Ipinaliwanag pa kan Phoebox na mantinilo manggari sa alert level 3 ang kabugtakan kan bulkan. Kantay 4 minutos na makalisa na lasingko ng pag-aaga na matiyan ng magnitude 2.3 na pagyugyugulinog sa eastern part kan Bakakay sa probinsya kang Albay kan nakaaging Aldawa. Sigon sa informasyon na liwat na nagpailing ng paglinog sa nagka sa parte kang probinsya kasabay kini sinabi man kan Phoebox na manuyo man sila nasabi ng linog kasi piliining masundan kung in kaso makaigwa pakipagiro sa nagkapirang parte. Good morning, Juan Kera Magallanes. Salagang tabay na pong ganyan ang pagkaaga. Rantay 5 minutos na makalisa nila 5 din pagkaaga. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal, dako, o sa ultimong detalis kan mga barita sa lado lokal, dako pa limang individual na nag-dismantle sa sarong drug din na siya nagibong bypass operation sa Barangay Ibigay, Masbate City. Sigun sa laging paignipili ang Bicol Public Information Officer Carlo Fernandez, sinabi kanya na dismantle sa sarong grupo na na-arrestar ang limang high-impact personalities. Labis ang mga suspect na sila Ricardo, alias Ruela, alias Ramon, alias Tudy, alias Telia Siman, alias Rafaela. Susog sa pulisya ang magkatarayid na barangay. Asin kalaklandigli ang mga tricycle driver asin mga parasira. Yan ang problema mga tugang ano, inipig papailing ang pandok. Tapos si Senador Jingo isa, nakanda ko po mga tugang makaigwan ng puto ano, di namang pigtakupan sa pandok. Okay lang ano. Nagpapabot man yung good morning sa bilog ng mga tagapandan si Kagawad Erna Moriala. Yan mga tugang ang detalis kan mga barita sa lado lokal, ang detalis po kan mga barita sa lado nasyonal at iba pa pakalisin na napuhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
0: Ang tamang patama-tama sa radyo.

Report 2026 mas pinili kan dakol ng mga Pinoy na magkuhanin ng impormasyon sa pagikan platform PIDA imbis sa direktang pagpasiring sa mga traditional na media outlet na panatili man kan Facebook ang posisyon nito bilang ng panginota na platform na pinagkukuhanan ni Barreta kung sa inig waki 72% ang respondents ang nagsabing naglalaom sinda sa Facebook mantang piksundan maninikang YouTube na igwaning 48%, Messenger 33%, TikTok 33%, Instagram 35 o 15%, asin man ang X na 9%.

iba pang detalyes kan mga barita o salado lokal nagpapanagos ang pinagigibing monitoring kan mga Pinoy na nagtatrabaho sa nasyon kan Venezuela matapos sa tamanir kay makusog na ligunog na 7.2 asin man 7.5 na maglinog kan nakaaging aldawa. Igun sa informasyon, sinabi na Attorney Gen. Michael Gabriel Solitario, Third Secretary and Vice Consul Camp Pilipinas sa Bogota. Sinabi kayo naligtas ang mga Pinoy at hindi pa kinakaipon ang repatriation na magigirumduman na nasyon kan na Venezuela ang tinamanin makusog na linog kan na kaging aldaw na konsay na ginatos ng person na nagadaan dara kanasabi ng insidente. Mientras tanto, sarong wake-up call ang nangyaring pambabadili sa Tacloban City. Kaya presenting advance rasyon, inilaging paiglibay si President Sara Duterte nagsib na sayang sinabi na dapat maging silbi ining wake-up call sa administrasyon na kung sa ina. Nagkatulong personal ang nagadana. Ipinaliwanag pa kang presidente na nagigibo naman siya kay magkakandikong pagi para matawan kay magkakandikong tabangan mga personang laging biktima ka na sabi na nga pambabadila. Ipinaliwanag pa kang vice presidente na dapat magibo naman kay magkakandikong pagi ang gobyerno. Tanganing mapugulan ang nasabi ng insidente. Magigirumduman na kan mga nakaging aldaw sunod-sunod na kaso na kung sa inyong bilto na kay para mga minor na estudyante sa mga pampublikong eskulahan.

iba pang detalyes kan mga balita sa lado na siya inagat o inagad kan Philippine National Police or PNP sa mga eskwilan na makipag-coordinate sa lidato kan Philippine National Police bago magsabi ni Mdera kulang off-campus activity para masiguran kaligtasan kan mga estudyante. Inilaging pag ni PNP Chief General Jose Melancio Nartotes o Nartates. Kaya sinabi na importante ng marin koordinasyon sa pulisya tanganing makataumang sindaki magkakanigong informasyon na.

0: 41 minutos na makalisa na lasing kunin pagkaaga, handa ang Senate Impeachment Court na gabuin gibon ang paglalangoga sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa masunod na 7 hanggang 8 bulan. Sigon kay Senate President Sherwin Gatchalian na sayang sinabi na pinagkukunsin nilang paalipoton ang proceedings para makaigwanin sapat na panahon ang Senado na makapagpasanin mga importanteng legislative measures. Sinabi pa kay ni na magiging alipotan ni schedule kan sa Senado, particularmente sa pagpasalina din late. Kung igwaman ka mong ipapasar, kung kaya pwedeng magalaawig subot ang pagdangog kan ka impeachment complaint contra kay Vice President Sara Duterte. Dahil sana po kamo kay magkakaligong ebidensya ang prosecution. Pamintay 2 minuto sa makalisa na lasing kunin pagkagang unya sa ultimong detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, siniguro ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano sa palagos ang pagkataon ni Danin Tabang sa mga naging biktima kan diinog sa barangga sa Banuan kan o sa General Santos City. Kanya naging pahigga na sabi ng Senadora. Sayang sinabi ng Kerry Balan niya sa minoriya ang palagos mo na nagigibunin magkakanigong paagi para makatipon ng puno na pwedeng gamito na pangtaong ayuda sa mga apektadong familia sa nasabi ng mga lugar.
1: Bareta Express. Mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Sa detalis na kan mga bareta sa lalo international nagabot na sa Venezuela ang maabot sa 1,600 na miyembro kan Foreign Rescue Team para magtabang sa paghahanap kan mga nakaligtas matapos na ang makasunod na mga linog na nagkuminadaling maabot na sa 900 na persona. Sigon kay Interim President Delcy

Rodriguez sa pinagalaw man niyang dakulpan maabot ng rescue team para magtaon ng tabag sa edang nasyon. Ipinaliwanag pa kanasabi ng opisyal na maabot na sa 10 nasyon ang nagpadala ni na rescuers. Ultimong detalyes kan barita sa Lalawi International, pinag-atake kan US military ang Iran ni Iran kanakaging Biyernes sa Hunyo 26 bilang parte kan drone strike kan Iran sa sarong cargo ship sa Strait of Hormuz. Sigon sa US Central Command, tinamaan ang aeroplano kan missile as in drone na gusto na kan storage location sa asiman coastal radar sites. Ipinaliwanag pa kanasabi ng opisyal na talagang desidido ang Estados Unidos sa natapusan ang girang nangyayari ngunyan sa Medyo Oriente, kinakinang Baltuana, na nasyon kan Iran as iman kan Estados Unidos.

0: Sports. Sports News.
1: Ngunyan, salita lisa, kanbareta sa lado ng karawat, maampang si dating Antonio Costa da Baldwin na si Tambulo pang pagiriba kay ni sa kasong pagbalgar sa anti-acing at kasunod kang pagkakagalanin da rin ni Bater Bonya si Manidara ni Divine Adili sa Team Billy Activity sa Dipakulaw, Aurora Kanakaging, Onyo Ocho. Sinabi ni Department of Interior Local Government Secretary Janvic Ribulla ang anunsyo, ang pinag-anunsya ni DILG Secretary Janvic Ribulla sa wrong press conference na ginibo Kanakaging aldaw kasurukan palago sa pinagigibong investigasyon na hindi pa man pinag-unambitan ni Ribulla. Kung si isipan ng mga kasabay ni Baldwin ang pwedeng sampan ng magkakandigong kaso kang CIDG.
0: Burakon Barreta Express, Barretang Artista, Showbiz News.
1: Ngunyan, salita-lista ng mga balita sa lado ni Showbiza. Inako ni Janice Dilbele na nagpapabaka na siya kinagapir ang kagamitan sa kusina, particularmente ang mga utensils. Sayang sinabi na pinag-desisyon na gibo na siya na bagay ni huli mo sa tambak na kagamitan sa saydang harong sa kunyana. Sayang sinabi na nagpupo sa 380 ang kantidad kan mga pinagpapabakal niyang mga nagapir ang utensils. Ibang nalado, ipinaliwanag pa ni Janice Dilbele na isubot ang angaulugan na nagtitiyos na siya kung kaya pinagigibo niya ang siri na bagayan. Pinaliwanag pa ni Janice Dilbele na maabot man lang niyang maglinig ang saydang arom kung kaya pinagigibo niya ang pagpapabakal kanakapir ang mga gamit sa kusina. Sa ultimong detalyes kan mga barita sa lado ni Showbiz, Chris, ang nagpaluwas o nagpaabot din mga maliputok na mensahe si Chris Aquino sa yung akin na si Joshua. Sa iyang payag, sinabi ni Chris na log ba siya ni Maray, ninulitan na iling niya ang pagbabago kan sa iyang aking asin pagprogreso kaini. Sa sayang Instagram account, sinabi ni Chris Aquino na log ba siya ni Maray, ninuliman, talalong na nagiging responsable na ang sayang tugang. Ipinaliwanag pa ni Chris Aquino na siya nagpapabot ni Dakulao na pasalamat asin pagkamo sa sayang aki na si Joshua. Yan mga tulungan ka, telepunan detalyes kan mga pagbabalita. Ngunyan pong aldaw ni Lunes, ultimong Lunes kan bulan na Hunyo 2020 sa isa. Daliwat po sa ngarang kan pag-asa Legazpi, asin may ni Manoy Andy Marigalejo. Sa lado technical, si Manoy Topi, duman sa tawar, si Manoy Jules Valderrama. Sa mga nag-text, nag-like sa Facebook, salamat tulong tabi ng Marhaya. Ako po ang senyong nakasabay si Jess Magallanes, minawalat kan tataramon. Kay bali sa Yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano.
2: Basta Bicolano, Uragoy.
3: Basta Bicolano, Uragoy.
2: Basta Bicolano,
1: Adios, Marinaga, Bicolandia.
0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos region. Why? Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Means Kape at ng Means Wellness Center. Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa NINS Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang NINS Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring magaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress, at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands, at colon elimination, ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain, o supplement, o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng NINS Wellness Center bago subukan ng anumang detox program. Dahil merong ilang extreme detox method o restricted diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa NINS Wellness Center.
4: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
5: Marites Maravillas po.
4: Anong kwento mo sa mata mo?
5: Last month ago, yung mata ko parang ito akong, sabi ko, pag nag-iirap akong ganyan, nag-iirap ako, may galapating nagpapariyahan.
4: Hindi, ganapa pa, ano, mugtakta?
5: Hindi, tamay yung makati.
4: Makati na, maaratiit.
5: Maduman talaga ako kay mamin, sa mata ay spa ako, yun ang ano, mas kinuari niya ako, maduman talaga ako, maduman. Ayun, last week na duman ako, madali yung nananahal.

0: May mga bukol ka po sa liog?
1: Bukol ako. Okay. Sa left side na maliliit, 1 point something. Tapos sa tuo, yung 2 point something. Na
0: nagsara din po yan pag inumupag mga supplement ko?
1: Nag-aano siya. Nagdadara siya. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay in mga hali. Yung baga sabi, tangkilikin ang sariling atin.
0: Yan.
1: Hindi naman ako nag-agin sa doktor kasi may mga inadalan sila. Pero nag-focus ako sa herbal kasi habo ko talagang magpa-usok, magpa-lugad.
0: Okay, thank you. Good afternoon, madam. Ano pong pangaral at taga sa iyan?
2: Ako po si Mrs. Pinel de Esmeza, taga Huyumuyo, Tigaw, Camarines. Ang namatay ko po sa matanglong, dati po pirmi ako nagpapasal minsan na gaot. Halos kada every, kung every 2 years, every year, kasi nga po dahil malabang mata. Ito po talaga ang hinahanap po yung organic na mga bulong. Ayoko po kasi ng synthetic, kaya nasabihan po ako na hindi po tulos ako, tayan po talaga ang tigahanap po haloy na. Kaya po, salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay doktora at sa Diyos po dahil ginagamit po siya para po sa maraming mga pasyente. Ngayon nga po, ang aking anak ay kasama ko rin po nagpapagamot para din po sila ay maging
0: health. Hello nanay, anong pangalan mo?
3: Pilipina. Nag-aasamto ninyo po.
0: Bakit ka nagpunta dito last 15 days ago?
3: Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
0: Mataas lahat?
3: Oo. Yung ano pa, cholesterol.
0: So, nakailang days ka pa lang?
3: 2 weeks.
0: Oo, ngayon, nagpa-blood cam ka. Kamusta?
3: Bitaba.
0: Okay, maganda ba ang detox?
3: Opo. Nagdainis niya dumam kanina ng ano?
0: Mata. Kumusta yung mata mo? Nalinisan, maganda ba?
3: Oo.
0: Masarap sa pakiramdam?
3: May mga dumi pala yan eh.
0: Dati yung creatinine mo ilan? 15 days ago?
3: Dati 153 yata.
0: Oo, ngayon ilan na lang after 15 days?
3: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
3: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
3: 11.
0: Ano masasabi mo dyan sa mga mataas na ang mga creatinine at sugar?
3: Magpunta na lang sila dito. Magpa-okay kay ma'am.
0: Okay, thank you. Hello sir, good morning. Anong pangalan mo?
4: Comfortable po bilang po.
0: Taga saan ka po?
4: Nabirin buhi.
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
4: Mga 1 year.
0: Ano daw sabi ng doktor?

0: katawan mo dati?
1: Nawala na ito,
0: mga makulog, hinihingal noon, madali mapagod. Ngayon?
1: Ngayon, ano lang?
0: Okay na?
1: Okay.
0: Wala na?
1: Wala na.
0: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon?
1: Mas
0: malaki. O, ngayon, lumiit na?
1: Iyo.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
1: Iyo.
0: Noon, hindi?
1: Kunting ano lang?
0: Gising na. Ngayon, ang sarap na ng tulog mo. May pagbabago?
1: No.
2: Ako si Ronnie, taga Sorsogon City. Re-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako na magka-pinang lang. Tapos after, po na ako mag-inom, December, January, February, March. So, after 4 months, nagpa-blood camp ako. Magaling na resulta sa blood camp ko. Puro negative.
0: Hello? Anong pangalan?

0: nag-study talaga so far. So, pasalamat ako maray kay Ma'am Nins because kung baka sa coffee niya, sa Nins coffee niya, siguro hindi ako magiging okay sa room niya. So, thank you so much, Ma'am Nins. You're the best!
1: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
2: Bago kayo lumubog sa technical way, hati mo ng isang riddle para sa iyo. Dumalay ako mula sa ibaba, pero tumigil ako sa itaas. Hindi ako kangin, pero ang hiningo mo ay aking kinipukod. Ano ako? Ang sagot niya na yung ating topic ngayon, pulmonary embolism. Pero bago tayo mag-audit ng system, tandaan po ang ating motto. Question everything. Huwag kang papayag sa major opinion lang. Kailangan natin ng meta-analysis at proven data. Inaanak, ang pulmonary embolism ay hindi nang basta para sa baga. Sa kasaysayan ng medicine, matagal itong hindi naiintindihan dahil ang focus ng mga lumang doktor ay ang kusunan. Noong ikong case please, si Roderick Virchow, ang grandfather of modern pathology, ang nakakuklas ng tinatawag natin Virchow's Triad. Ito ang systemic foundation kung bakit nabubuo ang blood clot. Ang tatlong components nito ay endothelial injury, sira sa lining ng blood vessels, stasis, mabagal na dali ng dugo, hyperplugability, masyadong malapit o madaling mumuo ang dugo. Sa biochemical level, nagsisimula ito sa coagulation cascade. Kapag ang sistema ay punong systemic inflammation, gas anti-nutrients, tulad ang seed oils of lectins, nagkakaroon ng oxidative stress sa iyong vascular endothelium. Ang katawan mo, sinusubukan niyang mag-repair banat ang fibrin at platelets. Kapag ang repair process na ito ay nahadyak ng industrial feed toxins, ang resulta ay thrombus. Kapag ang thrombus na yan ay kumalas niya sa deep veins ng ginti mo, magiging embolus na siya. Maglalakbay yan papunta sa right ventricle ng puso mo hanggang sa bumara sa pulmonary artery. Doon na magsisimula ang doon sa ventilation perfusion mismatch. Inaanak, kailangan natin maging blunt dito. Ang pulmonary embolism ay isang efficiency failure sa iyong respiratory o circulatory systems. Hindi ito biro. Kapag garado ang daling ng dugo sa baga, hindi makaka-exchange ng oxygen at carbon dioxide ang alveoli niya. Narito ang early symptoms. Ang unang system loss. Huwag dong pangkanti kung masakit lang ang dibdib mo. Kailangan natin i-audit ang bawat signal ng katawan. Sudden disc. At ang kinakakoma na symptom. Bigla ang pagpapasanghinga kahit nakaupo ka lang. Ang efficiency ng oxygen saturation mo ay bababa agad. Theoretic chest pain. Maski kapag humiyang ka ng malalim, pakiramdam mo ay may sumasaksak sa dibdib mo. Ito ay dahil sa inflammation ng pleura malapit sa embolus. Mabilis na paghinga. Ang brain mo ay nag-o-overuse na mag-compensate dahil kulang ng oxygen sa arterial blood. Tachycardia. Mabilis na tubok ng puso. Ang right ventricle mo ay kailangan mag-pump ng mas malakas para hitirap ang dugo sa baladong pulmonary artery. Isa itong mechanical overload at prevention or anxiety. Marami ang nagsasabing kinakabahan lang sila. Pero sa totoo lang, signal yan ng hypoxia o kakulangan ng hangin sa utak. Marikan ka ng late symptoms, ang system crush. Kapag hindi naagapan at lumaki ang blood, eto ang mga red flags na delikado na. Hemoptysis, pagbubo ng dugo. Nangyayari ito kapag may pulmonary infarction na o namamatay na ang tissue ng baga dahil walang daloy ng dugo. Cyanosis, nangingitim o nangingulay aso ng labi at dugo. Ito ay proof ng severe hypoxemia. Ang systemic oxygenation mo ay bagsak na. Syncope, pagkainatay. Sinyalis ko mo ang cardiac output mo ay hindi na sapat para suportahan ang cerebral blood flow. Tubular venous dysfunction. Nakalitaw ang ugat sa liit. Nagpapakita ito ng right heart failure dahil sa sudden pressure sa pulmonary circulation, hypertension at shock. Kapag tumagsak ang blood pressure, ibig sabihin kung hindi makalang puso na labanan ang resistance ng balong. malapit mong system shutdown dito. Inaanak, kailangan maging self-reliant type sa pagunawang sa iyong worst practice. Hindi sapat ang malas lang, kaya ang mga root causes na kailangan i-audit. 1. Deep brain thrombosis or DVT. Halos 90% ng pulmonary aneurysm ay galing sa DVT. Karaniwan itong magbubuo sa malalaking ligat ng binto. Bakit ito nabubuo? Dahil sa stasis. Kung nakaupo ka lang buong araw sa opisina o sa mahabang flight, hindi gumagalaw ang dugo niya. Once na, here's one. Kailangan mo magkaroon ng backup medium. Ang lack of muscle contraction ay naging resulta sa pagpul ng dugo na naging sanhin ng clotting. 2. Systemic inflammation at diet. Dito kayo magiging blunt. Kung ang diet mo ay puno ng sigores at flaccid sugars, ang inventory mo ay parating on par.
1: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninz Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
3: Ang Ninz Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ninz Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ninz Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Ninz Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalese Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Basta Bicolano o Ragon!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radyo Murado.
3: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
4: Eksakto na 4 minutos pasado alas 6 nin pagkaga.
5: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
6: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanaldaw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon, Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: morning.
1: Maray na aga, magadugang, aldaw kita nin Lunes, primero na pati. Primero aldaw sa simana, siyempre. Pero pan kuha na sana ini, pang 29 ng aldaw sa Hunyo, kaya sa aga, last day na, June 30 na. Bueno, ereba na naman kita mga tugang digdi sa programa and siyempre sagod kita ng alas 7 ngunyan pong Lunes, petsa 29 nga ni, sa June 2026. Ano na naman ang satuyang mga bareta, lalong-lalo na tabi, kaning nakalihis na weekend, ano? Anya ang kudigding mga bareta ngunyan na Lunes, puro baga ini kuyan, puro baga maraot lang, puro maraot ah, ora digding maray-ray lamang, ano? Ay guwa man, saru, manamaray-ray na bareta, digdi mga tugang palan, inipong pagkondukta na kan inauguration sa ka-blessing kan nakalis na aldaw, kan AKB dyan sa Tabaco City. And ini mga tugang dumantabi sa commitment kan AKB na magpakonstruhir ni mga additional classrooms. O ini yun, nakulang tabang ini naman, 6 classrooms. Duwang iskalon na building dyan po sa Tabaco National High School. And ini makakatabang na maray, tangaring ma-address ang pirming kulang. O dahil man kita nakakadangugbaga sa DepEd na tama na, sobra na, o kaya sakto lang, tapirmi bagang kulang ano, sa gabos na mga bagay-bagay kaipuan sa pag-eskwila. O kaya nakulang tabang initabi to help address shortage sa mga classrooms, lalong-lalo na po dyan sa Tabaco National High School. Yan. Sige. Pig-inota lang po muna yan na maray na bareta para sa mga poradangog tangunyan na Lunes. Harus surunodan na naman ini mga maraot ang bareta tangunyan. Maray na aga, ini po ang senong lingkod Marilita Sanchez at your service.

Siyempre, para kayan mga posibleng tema tango niya na pagkaaga, mga tugang, yaon man dyan ang satuyang pagatud sa Indo naman kan mga nagkakalakagang bareta, siyempre. Antabay, sa dailang maaloy sa mga bareta niya to, ngunya na Lunes na amay na pagkaaga. Siyempre, sa araw kaning oras, kasabay-sabay ta dyan, so mga maralaog na naman sa trabaho, so mga may importanteng lakaw, Lunes na Lunes pa naman. So mga malaog sa eskwela. Oy, pero pasiguro kabuta baad kun biglang mag-uran ta digdipo sa Pilipinas, I mean ining sa PAR, Philippine Area of Responsibility, yaw na po sa laog kan PAR, inipong maraot na panahon pa ta da ipaman bagyo, LPA pa sana. Pero sabi po sa PAGASA, ang pwedeng direksyon ka ini, digdi sa Bicol at saka Eastern Visayas. So gustong sabihin dyan sa may parting iyang kan Samar, Leyte area, and then digdi sa to sa Bicol region, Southern Luzon. Pero ini pong sabi magiging bagyo na papangaranan Henry, ini po nasa kuampa sana, LPA pa man sana, ano? Kaya posibleng magdulot po ini ni mga pag-uran-uran, kaya pipasiguro doon tang abiso, patara-tara sa mga magurang dyan. So mga maruluwas, so mga nagbumurotor na naman, biriglaan sa nambulos kan uran na naman kayo ni. Sabagay, sa panahon na ini, kay puantan uran digdi sa tuyat, grabe bagan init. Sasabayan pa man na brownout kan ali, kung saru man na pastidyo man, nakikisabayan pa sa arog kaning klasing panahon. So, importante po yan, ha? Importante yan. And dahil kita magparapuran, tabing marayan, ano ni, dahil kitang namamati. Tadipisil ko niya na panahon kung nagkakamati-mati pa, sarupang problema yan, gastusan pa yan, and mahalan magpabulong. Pasigun sa PAGASA, mga tugang, kasubagong, ano ni, may napagkaaga, ini pong LPA pa, pero sabi magiging bagyo da initabi mentras paparani, and medium chance to develop into a tropical depression within 24 hours. So laumunta kung 2 a.m. kasubago, kung within 24 hours, pwedeng within today or sa aga, baka ma-develop yan into a tropical depression. Kundi maraya na amay pa, pigpapaabutan ta na po ning patara-tara, impormasyon ng mga paradangog taan publiko, tangarig at least makapag-preparar kita sa mga araw kaning pagkakataon. Ini, yun ay manining problema ko ta bako man bagyo pa and paparani pa sanat, low pressure and madarang uran. Pero an sa tuya lang pigaaditan digdi lalo na digdi sa Tosalbay, iyan pong mga barangay yaon dyan sa may pamitis ang kambulkan, takon magparakusugan uran, delikado bagang maray. Yan ang mga volcanic debris dyan sa gilid kan vulkan, and kung makusugan uran, baad ianod dyan pababa, siyempre. Kaya yan ang pigaaditan taman sa nadigdi, pero kung duman sa ngaya mauran, ba dulot nin pag-uran-uran, okay lang, lalo na sa mga parauman niya to. Sa panahon na ni, kay puan taman talaga uran-uran, ta grabe ang init, bako. Kaya lang, yun na nga ni yan, ang pigaaditan ta dyan, ta kung makusugan uran na iniyo, digdi sa to sa lugar ta, medyo delikado dyan ining sa pamitisang kambulkan. O yung man sana nanailing tang medyo madulot ning piligro kung magparakusugan uran. Pero sa ibang lugar, medyo okay man. Ta, sabi ko nga ni, mainit ang panahon saka grabe ang kuana, marakan daga. Kay puwa na marayan medyo makusug-kusug na uran-uran. Ta, tabang nakula yan sa mga parauma. Saka duman sa mga farmlands, mga agricultural farms na kaipuhan ang patubig, na medyo kulang na ang supply ng tubig. O pati duman nga ni sa may Metro Manila, baga so mga dam duman sa lugar na ito na nag-supply kan tubig sa Manila, gari di ito na sa nadaan tubig. Kaya gari gusto man din na umuran talaga. Pwede duman sa comment sa PAGASA, igwa naman duman nagkomentaryo, pauro man niya palpak ngayon. Sige man sana ngayon inang sabing uran, dahil man nag-uuran. Iyan sana.

0: Sige, Tatsan, ipaabot ta so, ano ni, rainfall outlook kan pag-asa, tangarig at least maaraman ta kung kumusta man digdi sa to sa Albaysur Sugun. Tagarinailing ko duman sa rainfall advisory ninda, and may yellow rainfall warning sa good lang dyan sa Sursugun, sa summer area. Mas bate yan. Pero digdi sa iritas ta, digdi sa to sa Albay, garde imang kita nakasabay ah. Kaya at yan importante ini na magtao kita ng updates, lalong-lalo na sa rainfall outlook na pigpapaluwas tabi kan pag-asa. And syempre, so update ninda from time to time, ta syempre kung ma-develop na into tropical depression ining LPA na iniyo, and yan nga ni, na pag yan naging bagyo, papangaranan niya na Henry. Henry, relax ka lang ha. And puwara ka yan, linog. Biroon mo niyan, mga linog mo niyan, sunod-sunod, kadakol, mahiwas. And lugar na pig lilinog mo niyan. Sa luwas kan Pilipinas, makusog ang linog duman baga sa kanakalis na simana dyan sa may parting Venezuela. Bako, nasa 10,000 na. Si latest ko kaini, the other day pa, nasa 1,430 na ang death toll duman sa Venezuela, sigun po sa report kan Reuters. Yan. Sa mga linog yan. Sa lokal, may linog man dyan sa Santo Domingo. So, latest, kasubagong alas 3:47, dyan po sa sirangan na parte kan Santo Domingo, 3:47 a.m. Pero bago yan, may nangyari pang sarong linog, 2.1 magnitude, alas 6:37 pa, Kasubanggi. Yan, magkasunodan, Kasubanggi, 6:37 p.m., 2.1 magnitude, and then, singkasubagong agang amay, alas 3:47, magnitude 1.8. Oh, gabus po yan dyan pa sa Santo Domingo yan. Dahil pa nag-establish ang daga dyan sa lugar na yan. Sige pa bagaan linog-linog. Matapos na mamati niya to sulinog ka nakalis na simana, pero ito 5.7 magnitude. Grabe ano. Natakot ako katong linog na ito, malangga. O, sagod ngon yan, yan, may mga pasaro-saro pang maluya na linog, daugaring ini mga arog kaning kusog magnitude, ay tanaman na mamating marayla kung nag-hiro-hiro kita. Ano. O, pero yan, sa P-Box po yan na record, kaya gustong sabihon, sige pa ang linog-linog dyan sa lugar na yan. Kadakol, maging sa ibang nasyon mga tugang, intirong mala impyerno na ang namamatian ninda duman sa Europa, specificamente duman sa France, grabe dan init tuman. Aros ang mga tao manitupi nagkakakuana na apod kaya nagkaka-stampid na and nagpunta kaya so nagkakasiribot sa Barakalan kan aircon Aragawan sa France ta mainiton dang maray. Pero pigiling ko sa temperature ni na duman na pinakamainit sabi ninda is 41 degrees Celsius. Nyako, hindi sa Pilipinas ang arog kayan, okay lang iraw pangani sa luwas. Ano, manitupi. Pero sa inda, palibasa, da isinda tuod sa mga arog kayan na klaseng init, gari na sinda nasa impirno na, gari na daping susuluan kublit. Pero kita digdi, 41 degrees Celsius, medyo day pa managayo. Okay, mainit na yan, pero kita digdi, okay pa sa Pilipinas, baga ano. Nag-aabot pa nga ni kita digding lang pa 52 degrees Celsius. Grabe talaga yan. O duman, nagkakaigwa ng Aragawana. Dapat dumanggayod sa France, magbugtak na ang Abinson ni Ricky De Niro's ning branch duman. Ah, tangaring makagulpi siya naman. Ah, manager! Di ko nga ni Aram, tagar may post baga si Manager Ricky, nagpa-aram na. Ah, garo pribadong tao na o ibang trabaho naman. Pero magayon duman pala magpabakal, magtinda ng aircon, ta nag-aragawang kan aircon, nakakaubusan da duman eh. Ah, dahil po sa grabing init. Duman kaya pala pagapano, malipot na lugar. Kaya dahil man palang sindang gayo manitupi kaya ng mga aircon na iyan, tamalipot na nga ning nasyon, Europa baga. bira man sa inda duman so talagang araw kaning sobrang init. Ngunya naman sana, nadaiman sin na mga air conditioning unit, maray pa mga heater, iyo, heating, kuaninda, heating, equipment sa laukan harong, tamalipot. Pero so, air conditioning, daiman sin da, malipot na nga ning lugar ninda ito. O pero ngunyan, nagka-ugaga na sa Aragawana, nagbarakalan gabus aircon, ta grabe da talagang init. Kadakla nakababad na sa mga fountain, sa mga parke. Maski sa mga fountain sa park, yaraw na duma, naglalabto ng tao. Sa mga salog, sa mga kanal, pati sa kanal, may nag-ralubto na. So iba, so mga bumbiro, sige, ang pangkupsit ning tubig sa mga nagpapasyar sa luwas. Grabe ano? So, but sa Bihon, matindihan init duman sa inda. Pero sa tuya, yan na 41 degrees Celsius, medyo kaya tapayan. Takita digdituod, magkita sa init bagaday, magkitang lipot o garing paano. Sige, aratyan, ire-restorya na sana naman kita sa ibang mga bagay, digdi po sa programa. And of course, digdi kita sa tuya muna ang mga barata.
1: Buena mano, barata! Headline!
0: Diyos maray na agaw, yan sa tuyang buhay naman ng Barreta, ang unyan naldaw ng Lunes, Petsa 29 sa Hunyo 2026. Sa headline kan Barreta. Digital transformation kan mga negosyo sa Bicol, panagos na pinagbubusol kan DICT. Panibagong beneficiaryo kan Legazpi City Scholarship Program, PIG tututukan. Barreta niya to National ICC pina-freeze ang mga kwartang nakumpiskar kay dating Presidente Duterte. Barreta sa lawas ka nasyon omboy kasabay sa mga naisalbar duman sa nangyaring makusog na linog sa Venezuela. Yan ang headline kan sa tuyang mga barata.
1: Buena mano, Barreta! Mga barata ng lugar. Local news.
0: Maray na aga ngunyan sa detalye kan mga barreta inot sa lokal panagos na pigbubusol kan Department of Information and Communications Technology sa Bicol ang digital transformation sa mga negosyo sa bilog na riyon. Sa pagyan kang programang trabahong digital. Sigon sa DICT Regional Director Christian Roy Milad, obheto kang programa na matabangan ang mga individual na maabot na magpuon kansinang pagninegosyo. Sharing man ang mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa paagiyang kanman line of capability asin man capacity building activities. Sa irarong kang programa, ipapairaro man mga beneficiaryo sa mga seminars sa ka-information awareness activities tangaring na mapahiwas ang sendang karaman sa paggamit kan information and communications technology tools na o kaya tools na makatabang sa pagpapatalubo kan sendang negosyo. Mientras na piglalauman man ang sa paagi ni na paggamit kan makabagong teknolohiya magiging mas epesyente sa ka-epektibo ang operasyon kan sa mga negosyo kasabay sa pagpalangkaw kan sa indang kakayahan na makipagsabayan na sa digital economy. Sinabi pa ni Milad na parte kan trabahong digital ang panagos man na pag-inguha kan ahensya na ibusol ang digital empowerment. Mientras tanto, pasadanta mo na ang barabaktot na report. Nasa linya ta si Your Honor, Manay Joey, 12 pedaso na solar CCTV ang pig-install sa barangay Peñaranda, digdi sa Legazpi City. Nawang kita ki Your Honor, Manay Joey, pasok!
1: Urago Live Report!
2: Yes, Manilito, good morning at maray na aga. Bago sa kuyang report tabi, Manilito, gusto kong tawan in Norovena ang maniamento kan BRHMC. Medyo nahaluyaloy tabi ako Manilito diglisa sa Provincial Bay. Ta medyo nagkaraw sa kuyang pagmati. Medyo sarong bagay na talagang tigiing wakun niya to na magayon sa tuya ang pagmati. Nawaran ako ng boses, sabi Manilito.
0: Oh, talaga.
2: Medyo na ako iba na. Kaya sabi ko, niya ako maray pa magpakumpen sa BR.
0: O pero, ang busis mo bagangon yan, kuha na, pandiurag na.
2: Iyo man nilito, maray na una ko dahil makabalikan busis ko. Anyway, salamat, pasalamat man ako kay Buboy, kay Jokri, saka kay Christian sa pag-atamas ako sa BRHMC. And anyway, tabi man nilito sa kuya impormasyon, ngunya na pagkaaga, dosing solar CCTV ang pinaglaag digdi sa moyang barangay sa barangay 33 kan siyudad ni Legazpi. Nagpasalamat na si Kapitana Velasco kay Alkalde Isham Ismail na sinabi niya an alkalde na ano na pigapon na saro na alkalde na dahil pigilingawan ang sa muyang barangay digdi sa barangay 33. Action man kuno siya.
0: Bapito
2: sabi
0: pa
2: ni Kapitan Velasco, si Mayor Isham Ismail, ang mga kahagadan niya, pigtatao ka na sambit na alkalde, ninulita sarong bagay na isa na pinag-orgulyo ang pagtabang bakwasan na digdi sa mayang barangay sa 33 kundi sa bilog na Legazpi ang pagtabang ni Mayor Isham. And ini tabi manilito ang dosing solar CCTV ang pinag-install na digdi sa barangay 33 Piniranda Legazpi City na kung sa pinapakinabangan na kan mga kabarangay mi digdi sa Legazpi City. Yan tabi manilito sa to impormasyon ngunya na pagkaaga ali sa location si Joy Boy Sarcia basta Bicolano Oragon.
1: Oragon Live Report.
0: Oh, permi kasi nang mag-ugom ning laya, Your Honor, tangariga mamantiner mo ang pandiurag mong busis, tangarig day ka mawaran busis, Your Honor. Sa pagnawaran kang busis, day ka na madadangungkan mga fans mo, paano kita kayan? Day ka na pati makakabati kayan sa mga taga-buhi, pag-arog na kayan.
1: Buena mano, barreta! Mga barreta ng lugar, local news.
0: Balta kita sa iba pang mga barreta, mas pang sa pagtaonin tabang pinansyal, opisyal ng pinuunan kang gobyerno lokal kan Legazpi ang panibagong kabtang para sa beneficiaryo kan City Scholarship Program. Sa pagian sa pagtaon naman ng orientation saka ini sa ginibong contract signing, inatindera kan mga scholar sa indang mga magulang saka mga opisyal kan syudad. Ang programa kung sa'y ipinaliwanag ang mga patakaran, responsibilidad, saka ini sa mga benepisyong kasabay sa scholarship. Tinabandong kang gobyerno lokal ang panagos kay ini na pagpahiwas nin oportunidad sa edukasyon bilang parte yan kan kamaabota na makapagtaumanin mas maliwanag na futuro para sa mga kabataang Legazpenyo. Binuksana kan Commission on Higher Education o CHED Regional Office an application para sa mga Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students o kaya inapod na AHEAD Grant. Saroining programa na mataonin tabang pinansyal sa mga kwalipikadong estudyante kan Allied Health Courses. Segun sa CHED, Bicol, pwede na mag-apply ang mga naka-enroll sa mga kurso na may relasyon o kaya related learning experience component. Pasin may pigya sabay na taunan man nakita kan pamilya na daima lampas sa 1.2 million pesos. Kaya puan man na naka-enroll ang aplikante sa enot na semester kan academic year 2026-27 sa sarong CHED Recognized Higher Education Institution. Kabali sa mga prioridad na kurso sa iraram kan programang ini, iyo ang nursing, medical technology, midwifery, nutrition and dietetics, occupational therapy, physical therapy, respiratory therapy, public health, radiologic technology, pharmacy, speech language pathology, doctor of dental medicine, doctor of optometry, as in man doctor of veterinary medicine. Pwedeng ipasa ang sa inang application sagot sa July 7 sa paagi kan online application portal kan AHEAD Grant. Maabot sa 292 na mga residentes kan Rapu-Rapual Bayan nagbenepisyo sa libreng serbisyo medikal hatod kan ako Bicol Partiles kan Webes sa Hunyo 25. sa iraarom kan tema na katabang sa salud kasurog sa pag-asenso misyon medikal kanako Bicol para sa marhay nakaugmahan kan rapu-rapo. Bigdi nagkasararo anako Bicol Party List, LGU kan rapu-rapo, Philippine Navy, Bureau of Fire Protection at siniba pang mga katuwang na opisina kan gobyerno. Asin organisasyon tangarig na makapagatod kan sendang serbisyong pansalud sa komunidad. Presente digdi sinda kong Alfredo Garbin Jr., Congressman John France Chan, saka Mayor Romel Utoy Galicia bilang patunay kan sendang padagos man na suporta sa mga programa para sa tao. Dagdagan tapaan mga bareta lokal, nagpayag manin suportan mga miyembros kan ahensya kan Bicol Regional Government Center Association o kaya BRGCA sa paglunsar kan programang Go Green, Grow Beautiful. Na iyo ang panginot man na pinanginutan, our lead agency, yung Department of Environment and Natural Resources. Saka ang Environmental Management Bureau, EMB Bicol. Obeto kan inisiyatiba na mas padang mapagayon asin mapahiwas man. Ang mga green spaces sa laog kan Bicol Regional Government Center, mientras napigasadolan mga opisina kan gobyerno, na paiguton kan mga iniantabang pagmanihar kan mga basura asin man programang pangkapalibutan. Sa sayang mensahe, tinawan doon ni Civil Service Commission, Regional Office 5, Assistant Regional Director Salini Monda. An importansya kan sarabay na paghiro kan mga opisina kan gobyerno tangarig masyerto an matrayumpong mga programa na may kinaraman sa kapalibutan o environment. Alas 6:31 na nin pagkaaga, time check, duman sa mga may importanteng lakaw. Sa ultimong bareta lokal, naging matrayumpo ang aktibidad kanalbay Provincial Agricultural Office sa Barangay Kabangan, Kamalig sa pinakainot na Fisheries Professional Summit. Digdi sa Pilipinas, napigpartisiparan kan mga licensed fisheries and professionals. Segon kay Albay Provincial Agriculturist asin BAFPI Board Member Daryl John Buenconsejo. Pinanginutan ang tulong aldaw na aktibidad kan Bicol Alliance of Fisheries Professionals Incorporated o beto kanina tipunon. Ang mga fisheries professionals sa kamakabilog din sarong masarig na komunidad na iyon magbubusol sa kapagaanan asin pangangaipo kan sektor. Kung kaya sa pagi kan pagpapakusog sa koneksyon sa pangnasyonal asin lokal na gobyerno, ngarig na mas mapahiwas ang suporta sa nasabing sektor. Kabali man sa pinagbubusol, ang pangapudan kan mga ini na maimukna ang Department of Fisheries digdi sa satuyang nasyon.
1: Buena Mado, Barreta! Mga bareta sa laog kang nasyon. National News.
0: Inaprobara na kan International Criminal Court ICC Trial Chamber 3 ang pag-freeze kan sinasabing kwarta. Nalakumpiskar sa dating Presidente Rodrigo Duterte makalis na ini maaresto asin ini darahon asin i-custody kan International Tribunal kan Marso taon 2025. Ini makalis managadon kan prosecution na ma-access an sa iyang mga personal na gamit asin i-freeze an anuman na kwartang daradara kan dating Presidente. Basis sa mga dokumentong ipinalawas kan ICC kan Biyernes, June 27, pinaburan kan korte an motion sa lado kan prosecution na ipadagos an pag-freeze sa anuman na kantidad na nakuagikan kay Duterte sa panahon kan sa iyang pagkaka-aresto. Enot naman na pig-question kan kampo ni Duterte ang nasambit na lakdang kan Trial Chamber 3. Sa saropang bareta, tinawan doon kan Department of Education, DepEd, na mantinidong mga isolated cases. Ang nangyaring pambabadil sa sarong eskulahan duman sa Tacloban City, siniba pang insidente nin mga violensya sa mga eskulahan. Segon kay DepEd USEC Malcolm Garma, daiman pigpapasipara kanahensyan mga pangyaring ini, alagad, Mayo pa madaning indikasyon na may wasa na siring na klase ng mga insidente sa mga eskwelahan sa Pilipinas. Katakod kani pig-reconocing o reconocer niya ang pangangaipo na urog pa na magpapaigot sa pagpautobkan mga schools sa safety measures asin pagpakusogkan koordinasyon sa mga magurang siringman komunidad.
1: Buena, malo, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labyo kita kan barreta sa luwas kang nasyon. Sarang umboy, sinduang 11 anyos na aki ang kasabay sa mga naisalbar na rescue kan mga international rescue team sa ininagrumpag na edipisyo sa Venezuela. Perang aldaw na, makalis na tanyugunin magkakambal na makukusog na linog. Sa video na pig-share kan US State Department, mailing digdi ang pag-rescue sa umboy na milagro na buhay pa. Nanakoagi kan sa erarum kan narumpag na building, mientras na sarong 11 anyos man na aking lalaki. Naisalbar man kan rescue team gikan sa Colombia matapos siya na makuha na nakalubong na ninharos 3 metro. Grabe ano. Sa irarom na yan kan mga nakadatog sa iyang debris. Sports Balita.
1: Buena, malo, barreta. Barretang Sports.
0: Sa mamundong barreta update, doon po sa issue kan Ateneo Blue Eagles basketball team na ilubong na sa Nigeria mismo, ha? Doon sa Africa. Iniposo na gada na student athlete na si Divine Adili na binawian yung buhay nga ni sa insidente ng pagkaluno duman sa Aurora ka nakaaging simana. Si Okan Webes nakauli na sa iyang nasyon ang bangkay kanini Adili sa tabang man kanibaibang mga persona sin institusyon sa repatriation process. Magaramduman na binawian yung buhay ning si Adili kasabayan kapwa niya student athlete na si Rene Clert Butterbonia. Matapos ang subot sa indang pagkalunod sa sarong team building activity kan Ateneo Men's Basketball Team duman sa Dipaculao kan June 8. Kasod ma nag-live ang tiyaon kan basketball player sa funeral mass sagod sa paglubong tangarig mailing mandakan sa iyang mga teammate o kaya mga kairiba sa team na kung ano ang nangyari duman sa sendang nasyon. Abenaw, digdi kita sa satuyang chika.
1: Namado, barreta. Barretang artista.
0: Sa chika tango niya na pagkaaga mga tugang, ipinagbuyagyag kan actress comedian saka beauty queen. Ini po si Herlyn Budol na nakaresibi subot siya nin pigaapod sa Ingles na indecent proposal. O kaya malaswang offer gikan sa sarong lalaki na nagpabistong gobernador. Aba gobernador ha? Sisay kayang gobernador ito. Gob, ikaw ha? Segon po digdi kay Budol, pig tatangro subot siya nin kantidad 150K. Ha? 150,000 pesos. Asin iyan po da ang karibay sa iyang pag paglabing-labing kumbaga

Danya daa, ini pong nagpabistong governor, asin sabay sabi na itabang mo na sana sa mga nasasakupan mo sa imong lugar ang nasabing kantidad. Saka, madali ka, Gob. Anapot, si ay kayang governor yon. yan ang dapat maaraman, tanong. Yan, o sige, Gob.

0: Sa Barayta-Tas Salud, nagsilibrar ang Bicol Regional Hospital Medical Center kan pinakaenot nindang Multi-Sector Governance Council meeting tangaring napakusugundan koneksyon sa iba-ibang ahensya asin mga partner institution sa paggasulong kan matanos na panggugobyerno. Pigdiskuter digdian mga importanteng programa, mga estratehiya sa gobyerno asin padagos man na pagpautob kan performance governance system tangarig mas pang maparayan serbisyo sa ospital para sa mga pasyente asin man sa mga parokyano kan ospital lalong-lalo na sa mga may kamatian siyempre. Obheto da kan inisyatibag ini na urog pa na mapakusog ang koordinasyon sa kasarabay na paghiro para sa mas dekalidad na serbisyong pangsalud para sa mga Bicolano. Mabalos, yan natabi mga tugangan sa tuyang mga tampok na bareta ngunyan na amay na pagkaagaboy na manong bareta. Nagpanday kan bareta, News Director Annalyn Salada. Parang po ni Edson Rod Perez sa lado technical, Chief Manitopea Dalia sa technical side man sa tower, yan si na George Valderrama, Rain Bartolo. Ako pa si Nuna, naging tabag bareta, Manilito Sanchez, please standby lang, magpapadagos bagita sa programa.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
5: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
4: Lumiit ba talaga siya? Opo. Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
5: Opo, monthly na siya.
4: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
6: Ang Nins Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita kids po tayo!
10: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Alas 6:46 na nin pagkaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Good morning!
1: Gan Diyos maray na aga, pero gari malumlum sa luwas manoy tupi. Ano? And iyan tabi, gari sinyalis iyan na medyo makakamati na kita kan uran-uran. Sabagay, sabi kan pag-asa, puon man ang ganyan na Lunes sa Good Miyerkules. And ma-experience yan niya to na pagbagunas kan uran, digdi po sa lugar ta sa Kabikulan. Nadara po yan kay ni pong LPA pa lang ha. Today pa magkitang update sa mga oras na ini. Duman po sa opisina kan pag-asa kung naging bagyo na. Pero sabi sa report ni Dako Subagong Agang Amay, as of 2 a.m. today, June 29, ini po mga tugang sa rupang low pressure area na sinang pigmomonitor na nasa laog na po kan Philippine Area of Responsibility. And sabi kan pag-asa, ini po inside Philippine Area of Responsibility has a medium chance, yan, medium chance to develop into a tropical depression within 24 hours. And iyan mga tugang maghatod na nin mga pag-uran-uran. Actually, kaso bago, so yellow rainfall warning ninda pig issue na duman sa bilog na Samar province. And kasabay po nga ni Ansursugon, sa Bicol region, sabay Sursugon, saka Masbate. Pero digdi sa tosal by day pa man, pero nakantabay sa nakita sa anuman na advisory kan pag-asa, tayo ni po na magdudulot nin mga makusog-kusog na mga pag-uuran. Kundi sabi ko nga ni kasubago mga tugang, ini pong araw kaning panahon na mauran, kuwanta ini, kaipuan ta sa panahon na grabing init. Ano, kaya lang, ang pigaditan ta sa nadigdig, takon yan makusog talagang uran, sabi kang pag-asa mga nasa 50 to 100 millimeters na volume kan uran. Medyo ang pigaditan tadigdi sa mga naka-star dyan sa may pamitisang kambulkan, delikado. Takon ihuros kasabay sa uran sa pagbaba kan tubig siyempre sa mga volcanic debris. Iyan ang delikadong maray. Kaya medyo peligroso po yan sa mga autoridad niya to. And sagod sa mga oras na ini, dahil magkitang abiso pang nare-receive sa pagikan social media and lalong-lalo nagikan po sa mga LGU and sa mga local disaster risk council, yung MDRRM sininda, no? Tangarig at least kung anong advisory na ipapaluwas ninda sa mga lugar na ini sa may pamitisang kambulkan. So yun yan ang pigalat-alat niya to. Tangarig as early as possible, ma-i-disseminar ta, makatabang kita na makadisseminar kan bareta. Tangarig arayo kita sa anuman na daindatang mangyari. Okay? So yuman sa na po yan ang sa tuyang gustong ipaabot sa mga nag-antabay sa tuya. Especially ini pong uran na sabi daradara ka ining LPA, pero sabi magiging bagyong tropical depression. Sabi nga na sa ibang mga forecast, ang tumbok ngayon Bicol, ako sus mariusik na naman, mapuro na naman. Alatunta sana ang pag-asa, hindi ka mong parapanginutan sa pag-asa, tabako man ka mong official na weather bureau. Kaya diyan kita minsan nagkakauruyam sa social media. Ta, dahil pa nga ni so report kan pag-asa na yan official weather bureau tarigdi. May mga gulpi na nagruluwas na kung anong-ano na naman. Tumbok nga ang Bicol. Dahil pa nga ni bagyo. LPA pa sana. Paano sabing natumbok ang Bicol? Marasa pa. Itong sabi yun, pag bako pa bagyo, dahil pa po yan yung direksyon. Kumbaga, ang cloud formation kayan, wasak, dahil pa man bilog. Kaya, wala pa yan kung pasain yan. Kaya dyan kita nagkakaigwaning minsan distorted ang mga barita na dadangog kan ibatang mga kaimanwa. At dahil dyan sa mga araw kayo na minsan ng mga saung-saung sa social media, no? Oh, kaya lang, sabi nga ni Kayan, mga posibilidad. Oh, maray na yan. Sabagay, maray man yan. Handa kita. Ta, difícil na. Para mo kaya mga bagyo mga magkakaya ngunyan, medyo masakit man pag para estimate mo. Tamin siya, nag-waling-waling man, nag-iba man ang direction bigla. So iba makaskas, so iba minapundo, minaprino, minatratambay nga ni. Yan ang masakit kan mga bagyo, ano? Sa bagay, iniso experience ta ini mga tugang na permi kong pigsasabi baga sa mga programa ta na pag-arog ka ini ang bagyo na aranina sa kadagaan, kung halimbawa magbilog man yan, assuming na mabilog siya maging bagyo, sa iling ko, dahil na yan makusog maray, kailangan uran ang abangan ta talaga dyan, takun makusog ang uran. At kumbaga aranina sa kadagaan, dahil na siyang gayo makakatipuning pursa. Unlike duman sa mga LPA pasana o kaya arayo pa, dahil pangani sa laugkan area of responsibility bagyo na, yan, delikado yan. Tarayo pa ang distansya, mabiyahi pa yan, and matipon niya ning pwersa. Iyan ang makatakaw. O, pero pag-aaron ka ning mga yao na sa laugkan par, and hay na to, so distansya nga ni Digdi. Madali lang ha, tangarig at least ma-share ko sa endo so distansya. So, forecast ka subago. Issued June 29, 2026, 5 a.m. From DUST Pag-asa, heavy rainfall outlook due to LPA 550 to 100 millimeters. Diyan po Sursogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island. Sa aga naman, Martes 50 to 100 millimeters, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, and Masbate. Wednesday, July 1, 50 to 100 millimeter, Occidental Mindoro and Palawan. So, yun yan ang weather advisory po. Kan pag-asa sa uran, taday mang kitang kwan, tabako pa man nga ning bagyo, ta LPA pa man sa nabagayan. So, yun yan tabi ang, ano ne, ang hali pang advisory sa pag-asa. So, yan sa namuna kita. Kundi ang sabi ko nga ni na yung mga yaon dyan sa mga tugang ta, sa mga kababayan ta naka-star dyan sa may pamitisang kambulkan, medyo alerto lang ka po kamo dyan. Takun makusugun ang uran, medyo alisto kamo dyan. And firming maghalatalat sa anuman na abiso o kaya instruction kan sa inyong mga local officials and mga local municipal disaster risk reduction office MDRRMC. Tayo po yan ang mga kuyan, mga opisina na dapat yan manginot sa pagpaabot nin mga instruction sa endo kung anong dapat gibuhon. Kami digdi sa radyo nag-alat sa na po kan mga abisong iyan ali sa mga nanunungdan and pagyao na available na sa katapig di diseminar the soonest possible time. Tayo yan. You picked your things in a carpet bag, left on never looking back. Ay, guwadig din mga lugar na may makaka-experience danin makusog na uran. Dahil nga ni nababanggit tigdan albay, pero laumunta na igwa kita to, malumlum na nga ni baga sa luwan. Makarat siyan, bigla siya nang bumulos ang makusog na uran dyan. But I feel you are the girl for me. O ano pa ining mga yaon tadigdi? O yan sa pag-asa, pigaantabayanan talang po yan na kwanindo. Mga update ta dyan. And lalong-lalo na ngunyan na bilog na aldaw. Sa mga estudyante, siyempre pag-arog kaya na kung may makusog na pag-uuran, dahil taaram, naturalmente pigalat naman dyan na advisory, so class suspension. O tangarig at least, amay pa. Iguana ning ano ni, iguana ning abiso na tangarig at least mga estudyante makauli na nin amay-amay tangarig dahil nang problema sa mga magulang dahil nang importante. O ano pa di ang mga bareta ta na gusto tang iwaras? Apwera kan ini pong uran-uran and dadarakan LPA. O ini sa linog na ibareta ta ni kasubago pa sa enot na party kang programa ta. Pero kun ini pong digdi sa lugar ta may mga arog kaning burabagyo and may mga pag-uuran, opposite duman sa Europa, kasi sa Europa mga tugang, grabe ang init. Ha? Sabi ko nga ni Subago, nag-aaragawa na sinda duman magbarakal ng aircon, nagkakaubusan na ng mga air conditioning unit duman sa France. Ta grabe ang init, ang mga tao harus yaon sa luwas kan sendang mga istaran. Ano ba, mailing po nindo, yaon na, nakahuruba na, yaon dyan sa park, ha? So mga fountain baga sa park, yaon duman, nagarlublub duman. So iba yaon sa mga salog, so iba sa mga rivers, so iba kanal, ah, sa bagay duman sa indang kanal kaya malinig ang gayod ano. Bang araw din sa to pag sinabing kanal, yak, talagang matindi. Ha? Ah, dahil mo lamang, dahil ka lamang pwede magdurudot-dot kan tubig, tanangasti na talaga. Ah, duman gayod sa inda, ang mga kanal, pag sinabing kanal, malinig. Iyota, sa Japan nga ni, talaga malinig ang kanal duman. May mga sira nga ni, malinawon ang tubig. Ah, tapos dahil kang mahiling na mga pigaatong na mga ati, na mga plastic, mga wala talaga, talagang asin malinig. Ah, malinawon ang tubig, may mga sira nga ni na nagralangoy. So gustong sabihin, nabubuhay ang sira, ta malinig ang tubig. Pero digdi sa tuya, pag sinabi mong kanal, maski nga ni, ah, maski anong kuwan dyan, sa dagat ay sa tubig, magagadan, kaya wara ka mahiling. Saka wara ka man mahiling, malato mo ng tubig, baga. Kaya mangirihon digdi pag nagtampisaw ka sa mga kanal. Yak! O, kaya duman sa France, maski mga kanal, yaraon sinda duman, nakarulugbusan nata, mainiton. So iba, nagpapasumpit kan tubig sa fire truck. Kung ano na sana na pampalipot duman tabi sa sendang lugar. Oh, kaya matindi duman, kita digdi medyo may mga arog kaining mga pag-uran-uran and barabagyo. Digdi sa tuya, mga arog kaining yung uran-uran, kay puantay ni. Ah, basta bago sa nasumakusog na bagyo, ta abutan na kayan. Grabe na yan, perwisyo na naabuton na kayan. Sagot siya na kita dyan sa mga araw kaning klasing panahon na mauran-uran, ta kaipuan tang marayan, makapripresyo ang pagmati-mati, ta saka dakulang tabang sa mga paratano. Kung ano man po ang mga development kanisa maghapon sa aga and sa good pang Miyerkules, tataw-taw doon tayo ng Miyerkules, ta sabi sa mga forecast, makuanda ini malusot, digdi sa may area ta, Eastern Visayas, Northern Visayas, and Southern Luzon area, lusot pasiring dyan sa may Southern Tagalog, sa may parting Romblon, and ang ganduman sa may Batangas and Manila area, NCR. So yun yan ang pigailing-iling ta na pwedeng direksyon kaining bagyo, kung maging bagyo, dai pa man bagyo nga ni, LPA pa man siya na. Ang pigalat-halat ko pa digdi kung igo lamang anunsyo ang DOE, Department of Energy, duman sa kung anong sa aga ang mangyari, kung may rollback o may langkaw presyo, ta nagbarakbaka naman baga kaya sa Iran. Sabi may nahiling akong barita, ano sabi, dagdag bawas niya, pero mura ako nahiling kung isa arin na produkto ang madagdag o isa arin na produkto ang mabawas. Medyo pigtatanti ako sa aga, baka niya ako kung sa krudo maglangkaw, mapakarga na kita ngunyan. Pero kung sa aga may rollback sa krudo, di sa aga na. Ano? Sayang man. Pura pa ako nahiling digdi sa FB kung igwaning ano eh, igwaning ano man agad, rollback o dagdag bawas or what? Yan. And pigaabang-abangan ta digdi tabi. Tangarig at least suman sa mga may sasakyan, makatiming naman kita sa diit na rollback. Oh, sa aliko. O aliko gari may agma daangon yan. Ay ano nga, aday pa man sa kwan pala, next week pa. Una ko, ngunyana. O batay ko kuta digding sarong isyo, may surat digdi mga tugang so sarong netizen kay Senator Rapi Tulpo sa Kirtulpo na nagre-request na magkondukta ning aksyon, immediate action sa problema dati sa Aliko sa Albay. Yung manangad baga kaya no, ta na notisyaan ta naman ang Aliko, kanakalis na mga bulan, medyo maray-ray na din ang aning mga bra-bra out, okay na. Kunya na naman ining mga huring panahon, bulan iniyo, sige na naman ang brown out nindo, dahil kumasabutan ang Aliko. Ano naman ang paliwanag daw ninda kay nita? Sige na naman ang brown out. So brown out pati bagang pamparaot ning appliances. Ano? So biglang palsok, biglang balik. Pak! Mm. Minalangkaw pating biglang bultahe. Ay, rimate. Kaya iyo yan tabi ang riparo tadigdi. Inda, kung ano-an mangyari kay niyo. Tay ni kay mga problema bagang araw kay nidigdi sa Aliko kay tupa uyo na naman balik na naman ngunyan minsan nawawara ang problema medyo minaray-ray pagkatapos balik na naman kaya pabalik-balik lang na problema ang inidyan sa Aliko an masakit pa kani tangunya na bulang kan June dagdang sigil pa at naglangkaw an sendang rate sa kuryente. Oh, kaya yan, saro yan sa mga dapat siguro makuin yan, ma-address pa yan na problema yan, ingon yan sa Aliko. Oh, sige na, paaram na kita sa programa. Inabot na naman kita ng oras sa pagtatapos kang programa. Pero bago yan, hindi mo na kita sa tuyang mga nagantabay sa programa. Sa mga viewers, tango niya na amay, mauran-uran na pagkaaga. Enot dyan si Arsenia Domingo. Good morning, tabe, madam. Si Ate Emmy, dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Si Manong Erning dyan sa Gabawan. Good morning. And syempre, yaw man dyan si Don Ernesto Molar Jacob Jr. At saka syempre, si Madam Unica Iha. Good morning, madam. At saka siyempre, yaon man, good morning, maski nag-uuran, si Ati Leticia Mejeliano. Nakaantabay man sa tuya dyan sa Baskaran. O sige po, paaram na kita sa programa, suruway na kita ngunyan na Lunes, sagod sa aga. And yan manggarara yan sa tuyang pataratara at nagbulos na suuran. Siguro laumunta maghapon ini sagod sa aga pa, sagod Miyerkules na pag-uuran. Ingat sa natabi, sa mga nagmamaneho, ingat sa mga barangay tadyan sa may pamitisang Gambulkan. Antabay na po, masunod na si SM Road sa mga barangay talas 7 at sinibab ang mga issue digdi sa Radyo Rago. Talado Technical, Chief Maray Tupia Idalia, duman sa Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang senong lingkod, Manilito Sanchez. Mabalos, Basta Bicolano.
3: Basta Bicolano, Urago.
4: Someone who cares about
5: you. So, yes. Anong pangalan mo?
6: Si Dab po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ganyan. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week. Bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayuno na. So tula ako talaga, kablouted ako. Then, nagsali talaga sa part.
7: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
0: Tama ang narinig ninyo! Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
0: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
0: mas marami pang chances
1: para maging winner.
0: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang
0: sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Babes, malapit ang anniversary natin.
3: Oo nga, no. Parang kailan lang.
2: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
3: Siyempre, Lolay's yun.
2: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
3: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Bar.
4: Hi, nako! Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang tamang patama-tama. 8 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulida ang Oragon. Marreta, marreta, marreta, alas 7. Oragon, marreta, alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, paglunsar kan Uswag Oragon MSME Fair, naging matrayumpo. Bantay bilangguan, urugpang pinagtututukan kan CHR Bicol. Sa mga bareta man, sa Lauca Nasyon, pabago-bagong desisyon sa BIR Box. Nakaka-apekto sa gigibo na impeachment trial kay VP Sara Duterte. Asin sa mga bareta man, sa luwas ka nasyon, Estados Unidos, liwat nagsagibonin panibagong airstrike laban sa Iran. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: Barreto a las 7. Barreto local. Local News.
1: Aldona Pugitanin, lunes na naman, pecha 29, kanpunan in Hunyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto a las 7. Ako po si Rod Perez. Pinasalamatan ni DTI Albay Director Noel Bunao ang Land Bank of the Philippines sa paglunsar kan Uswag Oragon MSME Fair na mayubetong pahiwason pan access kan mga micro, small and medium enterprises sa mga serbisyong pinansyal. Sigun kay Director Noel Bunao, sobra sa 200 na mga SMEs, gikan po naman sa Manila na banuan na sinisunod ang nagisumaro sa programa sa pagipukan mga negosyo centers. Sigun pa kay Bunao, importante ang inisyatibang iningan ipong matawangan ang mga negosyante na makakuanin kapitan, mapahiwasan sa inang negosyo, asin mas makapag-ambag sa pagtalubo kan ekonomiya kan probinsya nin Albay. Biyantas tanto bako usala ni Mayor Victor Perete ka kunda ipa nagkakaigwanin Grand Terminal ang banuaan nin Daraga. Kaisanan may sisa e may sala, Manuig Jess, Kapitan Magallanes.
2: Urago Live Reborn.
3: Dahil dapat ni Basol kay Mayor Vic Perete kan manuan in Daraga, kunya dadasal kun sa presente, dahil pa nakakaigwan ng Grand Terminal na, ang nasabi ng banuan na, inilagin pa ni Gagawa dahil magkasinag siya man kan Committee on Road and Appropriation sa ginibong patikipag-ulay kan Urago Musa. Sa ngayon, sinabi na kantaong 2020-2024, sa bago nagbabasa yung pwesto bilang alkandi karasabi ng manuan si Mayor Perete, iguan ang pinagalukar na pondo ang munisipyo para sa pagpapagibo karasabi ng terminal. Alaga din manilip yung gamit sa tama kanaka-aming administrasyon, particularmente nagsabi na kay Mayor Mika. Alaga sa ngayon, sinabi ni Makasilag na nagigibo naman sila kay magkakanigong pagi para makaigwan ng Grand Terminal ang nasabi ng banuan na magigirumduman ay utang binatal kan administrasyon ni Perete ang bakanteng lote sa barangay Kimantong kan nasabi ng banuan para gamito ng bugtakaling terminal. Alaga na ipay narealisar na sinabi pa ni Makasinaga na kunday nawa na kunday na ang punog inutang pinagloong kan lokal na gobyerno para sa pagpapagibok ang terminal. Inisara na kanakaling administrasyon ng huli today maniniginamit para sa nasabi ng proyekto. Alagan mo niya palagong sa silang nagigibok yung magkakanigong pagi para makaigwan ng Grand Terminal ang banuan ng Daraga para mabawasan ang gurumot na bulos kang trapiko sa nasabi ng banuan. Dagdag na baritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Master Bicolano, Oragon.
1: Trese minutos po mag-aagya na la 7 ng pagkaaga. Dinawan doon man kan Commission on Human Rights ang importansya kan bantay bilangguan bilang parte kan pag-utob sa mga obligasyon kay ni Seraron po naman kan Optional Protocol to the Convention Against Torture o OPCAT. Sigun kay CHRB Bicol Regional Director Attorney Arlene Alanco, importante ang panagwas in libreng pag o pamamaagi sa mga pasilidad kan kulungan nga di pong malikayan ang torture as iniba pang mga pang-aabuso sa mga persons deprived of liberty. Sigun po naman sa iya, mas mapapag-usog kan National Preventive Mechanism ang paninimbagan kan mga institusyon as in ang pangataman sa diretsyos pantawo sa laog kan mga kulungan. Miantos tanto, Santo Domingo National High School, mas maistrikto na sa mga estudyante na maralaog sa klase punggo niya na aldaw nin Lunes. Detalyes na kay Manoy Andy Madrigalejo.
2: Urago Live Reborn.
4: Punggo niya na aldaw na Lunes, Hunyo 29, 2026, maistrikto na ang Santo Domingo National High School sa mga estudyanteng maralaog sa klase. Ini na pinaluwas na memorandum ni Mrs. Ellen Abarrientos, School Principal 3, kan Santo Domingo National High School. Ang memorandum ay titulong Implementation of Bug Inspection and Strict Compliance of School Uniforms. Gustong sabihon na kada sarong estudyante bago makalaog sa compound kan eskwelahan, sarong-sarong inspeksyonon kan gwardiya ang mga bag kan mga estudyante. Katuyuhan kani, iyo ang masiguro na daing darang armas ang mga estudyante sa paglaog kan klase para man sana ini sa kaligtasan kan mga kan kalabsan sa laog kan Santo Domingo National High School. Lugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Urago.
2: Urago Lahe Reward.
1: 15 minutos na makaagi po na lasyete ng pagkaga. Pinagkirasan update ni Albay Provincial Human Settlement Office Head Da Engineer Karen Ulayres. Katakudgan pinagigibong pangyanot na inspeksyon para man sa makaharungan na maapektuan kan Morera Gidobatan Road Widening Project. Sigun kay Ulayres, pinagkakarkulong na sa 30 hasta 50 kaharungan ang posibleng maapektuan ka na sabing proyekto na parte kan pagpapahiwas kan 4-lane National Road kan Department of Public Works and Highways asin pinunduan man kan National Government. Pabeto po naman ka na sabing proyekto na mapagyanan bulos kan trapiko sa panganot na rutang pinagagihan kan mga biyahero palaog asin paluwas digdi sa probinsya kan Albay. Miyantos nanto pinagpanginotan kan lokal na gobyerno kan Legazpi City and soft opening kan bagong rural health unit kan Legazpi Health Office sa Barangay Rawis. Sigon kay Alcalde Hisham Ismail, itinugdo kan bagong RHU2 nga nipong maidulo kan panginot na serbisyong pansalud sa mga residentes urug na sa mga naka-istar sa Norteng Party kan syudad asin mapadalian sa indang akses sa serbisyong medikal mantang pinapahiwa sa paghatudan o paghatudin primary health care sa manaylain na komunidad. Nagpaabot man yung pasalamat ang Alcalde sa Department of Health at sinipang mga katuwang na ahensyas sa pagrealisar ka ng saming proyekto na pinaglalauman na mas mapapo magpapahiwas kan serbisyong pansalud para sa mga Legazpenyos. Legazpi City PNP mas pinahigot man ang koordinasyon sa mga simbahan para sa mahigpit na siguridad. Detalyes na kay Manoy Alan Lopez sa Saituno.
2: Urago Lahe Reward.
5: Mas panga pinahigot kan Legazpi City PNP ana koordinasyon sa mga kapadian asin pamayunin sinbahan sa siyudad kana Legazpi. Pinagbisita kan mga ini ana parokya ni San Rafael sa Barangay Baybay, St. Jude Parish sa Lapu-Lapu, parokya ni San Roque sa Taisan, Our Lady of Fatima Parish, Redemptorist Church asin ana San Vicente Pereira sa Bigaa. Objeto ka na sabing aktibidad na mas pang mapakusog anak koneksyon kan mga kapulisan asin na kan simbahan kasunod kan mga insidente ni narabunan na target ang mga simbahan. Sa sendang pagbisita sa mga simbahan pinag-urulayan kung ano ang mga lakdang nagigibuhon tayo ng mas pang mapakusog ang siguridad asin na mamantinir ang katrangkiluhan, maiwasan ang nangyaring krimen asin masiguro na tulos na o ang tulos na pagresponde kan mga kapulisan sa oras ni na emerhensya. Tinawan doon kan Legazpi City PNP na importante anak pagbuwugtak rin mga CCTV sa palibot kan mga simbahan. Tangani lang mas pang mapakusog ang seguridad asin makatabang ini sa pag-iwas asin pag-resolver ka na mga krimen. Liwat na nangapunan o nagpaginomdom ang Legazpi City PNP sa publiko na maging mapag-obserbara sa kapalibutan asin tulos na report sa pinakaharaning hipatoro kan PNP kung igwanin mga kaduda-dudang persona o aktibidad na manunutaran sa palibot. Mga dugang na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno Basta Tabiculano, Uragon.
2: Uragon Report.
1: 18 minutes makalibas po ang kabito ng umaga. Pinagpanginotan man ni Kamalig Mayor Carlos Irwin Baobaldo kasabay po naman ang iba pang mga opisyalis kanasabing banuan na nag-atindir kan Capacity Building Seminar na may temang From Club Designation to PEZA Ready Investment Attractive Industrial Zone na ginibo po naman ni Diesel Gaspi. Kamautan kanasabing seminar na maihandan mga LGU sa pagbilog ng mga industrial zone na handang mag-ako ng mga kapitalista. Nagtapos ang aktibidad sa pagpirma sa Albay Industrial Development Manifest. Miantos tanto homeowners sa Sunrise Village kan Barangay Anislag, luway-luway nang nag-i-improve. Nasa linya na si Homeowners President Manoy Joey Sarcia.
2: Urago Lahe Reward.
6: Homeowners sa Sunrise Village, Anislag, luway-luway na na nag-i-improve. Inan pinahayag ni Boyet Manga ang presidente kan Sunrise Village sa Barangay Anislag digdi sa Banuan ni Daraga. Susog kay Manga huli sa tabang ini kan mga opisyal kan nasambit na Banuan sa panginot ni Alcalde Bec Perete iyan makasinag Bob Magalona, asin ni Bapa, pinagsabi niya na kasuhapon nga ni nakaulay kanurago niyo si Boyet Manga na sinda na mismo ang nagtatrabaho sa pagpakaray kan patubig digdi sa nasambit na village. Susog kay Manga ang arog kay ning bagay na sa indang ipinagpapasalamat sa mga opisyal digdi sa nasambit na banuan. Asin naglalaom si Boyet Manga na tatabangan pa ni Alcalde Vic Perete na paimprobo ng gada ang sa indang patubig digdi sa Sunrise Village sa Anislag, Daraga, Albaya. Mga tugang-dugan niya ito impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsia, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live Report.
1: 21 minutes, makaliyap makalilis po ang alas 7 ng pag-aaga. Nagpalawasan ni LGU Santo Domingo Albayan in Executive Order Number 29 Series of 2026 one programang O-Plan Ligtas na Paaralan, Ligtas na Kinabukasan. Kaning urug pang mapakusog ang seguridad asin kaligtasan sa gabus na eskwelahan sa saindang banuan. Siraron po naman kanasabing kasuguan, sakop ang gabus sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan, puon daycare hasta kolehiyo. Kasabay sa mga ipapautob na lagdang ang mahigpit na pagsusulot ng school ID, inspeksyon kan mga bag asin gamit sa paglaog, pagbugtak ng visitor logbook, asin limitadong access kan mga magurang sa laog kan eskwelahan. Mahigpit man ay pinagbabawal ang pagdadara ni mga armas, patarum, illegal na droga, alak asin ibang mga bagay na pwede sir magdara ng peligro sa seguridad kan may estudyantes maging kan mga paratukdo. Nutrition Evaluation Team kan Region 5 sa probinsya ng Sorsogon, formal nang pinagpunan. Detalyos kan istorya na kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
0: Urago Live Report.
5: Formal nang pinagpunan kan Regional Nutrition Evaluation Team and Validation sa Sorsogon Provincial Nutrition Council o PNC. Matapos ang sinagibong korte si Gold kay Provincial Administrator Eric Rabanilla na nag-representar kay Governor Bubuay Murka na kaging Biyernes, Hunyo 26, 2026. Isinagibong korte si Gold bilang pagpuon ka na Regional Evaluation bago ang official na validation sa People's Mansion kung sa'yo na pinag-kita ang implementasyon kan mga programa, polisiya, sin inisiyatiba kan probinsya sa larangan kan nutrisyon o beto kan validation na kinalanon asin na siguruhon ang pagiging epektibo kan mga programang pangnutrisyon kan na provincial government kan sorsugon kasabay kan padagos sa pagsulong kan mga lakdang para mapawakaray ang kalusugan o salud sa nutrisyon kan lambang sorsuganon mantang padagos naman na pinagitibay kan sorsugon na PNC o Provincial Nutrition Council katabangan malilainahin siya asin lokal na gobyerno ang mga programang nakatuon sa pagamot kan mga mas lusog o mas maayos na salud asin mas matatag na komunidad para sa mga sorsuganon. Ali Didi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live Report. Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
0: Uragon Barreta, alas 7.
7: iba-ibang tao, iba-ibang opinion. Pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
9: Daing naman po ni Doc ay kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon. Huli tayo na po di mismo ka komunidad din Doc ang malinig as in bastanteng tubig.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, nagtatadang 34 minutos, alas 8 na.
10: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boy.
0: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
1: Sa tuya pong isiyo, naramo dapaan mga nagkaperang istorya. Barangta impormasyon gikan sa anum na provincias kan kabikulan sa pag-ugid giraray ni News Director Annalyn Silata.
11: Ipinahayag kan Fiscal ko na tuminaas ng 3.37 pesos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente kunya na bulan ni Hunyo sa probinsya ng Catanduanas kung sa ina uminabot sa 19.44 pesos per kilowatt hour ang residential electricity rate gikan sa 16.07 pesos kada kilowatt hour kan bulan ni Mayo. Sinabi kan kooperatiba na pangyanot na rason kay ini iyon halangkaw na presyo kan diesel as in ang ditdiit na pagsigil sa mga naoktabang generation cost na detulos ipinasa sa mga consumers sa naglalaong mga Feselco na magiging mas barat ang presyo kan kuryente sa mga masunod na bulan sa paglaog kan mga bagong generator as in mga generator na may subsidiyo gikan sa gobyerno. Mientras tanto, apat sa pitong pagtutubodan na armadong suspeka sa panguhold at pasin pangangarnap sa harong kansarong senior citizen duman sa barangay bahay Lipman ng Kamara ni Sur at natakma na kan mga otoridad. Kadagos man na pinaglalapag kan polisya ang iba pang mga suspek na sangkot sa insidente. Pinagigibo naman ang masararam na investigasyon nga ni Manusog ang bilog na detalye at sinmotibo kan nasabing krimen. Mantang ipinagaandam na kan gobyerno provincial kan Sorsogon sa pangingilat kan Office of Provincial Agriculturist Sorsogon ang mga ibibentang baga sa Ilulon sa nabenteng bigas meron na program kan Kapitolyo kasabay sa intang paghahanda ang hauling and rice repacking nga ni Marikas na mahiras ang bagas na 20 pesos kada kilo sa mga parabakal. Ako po sana ni Slatak 90.7 Radio Uragon para sa Ronda Provincia Basta Bicolano, Uragon.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
0: Uragon Barreta alas 7.
12: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Uragon Barreta alas 7. Barreta National. National News.
1: Pinagkwestiyon kan House Trial Panel ang biglang na pagbabago sa posisyon kan kampo ni Vice Presidente Sara Duterte matapos magtugot ang depensa na buksan ang silyadong kahon kan mga dokumentos gikan po sa Bureau of Internal Revenue para man sa gigibuhon na impeachment trial. Sigun kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, sa ibong kan marhay na lagdang na iningan ipong mag-isug ang kaso o mag-isug ang kaso kaso. Makangalas kung taano tangon yan sa nasubot nagtugot ang depensa. Kuno arin tapos na ang pre-trial conference. Magiramduan po naman na daiman uyon ang mga abogado kan Vice Presidente na pakiaraman ang nasabi ng kahon kan nakaaging pagdangog. Miyantos tanto lauman po ang panibagong pagtataas na naman sa presyuhan kan mga produktong petrolyo sa diesel asin gasolina ngunyan pong simana. Uli sa pagtaas man kan presyo kan petrolyo sa international na merkado na ipinagkukonekta sa liwat paglala kan tensyon sa Middle East. Basi po naman sa Panginoon na pagtaya kan oil industry sources, pwede siya na maglangkaw nin hasta po sa piso kada litro ang presyo kan diesel, mantang posibleng umabot man sa 2 pesos kada litro ang dagdag sa presyo kan gasolina. Magiramdoon po naman na nagkaigwanin rollback sa presyuhan kan mga produktong petrolyo. Kada kaaging simana, matapos ang pagpirma sa ceasefire agreement kan Estados Unidos asin Iran na nagtaumanin para mientras na ginhawa sa mga motorista.
0: Barreta sa luwas kang nasyon.
1: Ipinahayag po naman kan Iran na determinado sindang surugon ang national na soberanya kan matapos ang panibagong strike na naman kan Estados Unidos sa sarong pasilidad. Sa opisyal na bayag kan Iranian Foreign Ministry, kinondinar ang pag-atake kan inapod nindang teroristang hukbo ng U.S. Asin ipigdo na ipinag-oy pagpapanago sindang pagsurug sa sindang teritoryo. Laban po naman sa anumang klase nin pananalakay. Biyantas na mantinidong nakabitin ang untok-putukan sa tawagan gyera sa Middle East. Mantang panagos na nagtuturuan ang giran asin Estados Unidos sa subot pagbalgar sa saindaman sa nang ginibong kasunduan. At Baratang Sports, Showbiz, asin iba pa masunod na.
13: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
14: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
15: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
16: Aba,
15: hindi pa!
16: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
15: Oo!
16: Tamang narinig ninyo!
15: Mas pinahaba!
16: Mas pinabongga!
15: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
16: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
15: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
16: At siyempre, ang grand prize.
15: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
16: At hindi lang yan,
15: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
16: Kaya't huwag palampasin
15: dahil extended na,
16: mas marami pang araw,
15: mas marami pang entries,
16: mas marami pang chances
15: para maging winner.
16: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
15: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
16: sa programang Kasangga at Kalusugan
15: at sa Mark Cafe official Facebook page.
16: J-Mar,
15: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
0: Uragod Barreta
2: Alas 7.
17: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
18: Arte.
19: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa business park.
0: Uragod Barreta Alas 7. Barreta Sports.
17: Let's get ready to rumble!
1: Day na po madadagos ang pinag-aabangan na rematch ninda Pinoy boxing champ Manny Pacquiao ay sin Floyd Mayweather. Kinipraman ini kan kampo kang pambansang kamao kung sa inday pasyerto kung baga ano arin ini malalawos. Ang nasabi ng bayagan kasundaman kan pagkakansilaman kan nakatala na exhibition boxing match ni Mayweather duman sa Greece.
0: Uragod Barreta Alas 7. Barretang Artista. Showbiz
1: News. Nahuspitalan nagtransasin fashion icon na si Heart Evangelista matapos subot makamati ni matinding kapagalan. Huli kan sunod-sunod niyang trabaho as in commitments. Sigun sa pahayag inikan sa iyang personal assistant na si Red Z. Rosell. Sa seri kan Instagram stories na ipinagras kay inikan aldawning Sabado, Hunyo 27. May hiling si Heart na nasa hospital bed mantang pinag-aalagaan kan mga doktora si nurses. Sigun sa iya, buminigayan sa iyang hawak uli sa sunod-sunod kaining trabaho as in kadakul na conflict. sa oras kan appointments.
0: Uragon Barreta, alas 7, Barretang Salud. Health News.
1: Ipinagpaluwas ka Department of Health DOH ang updated price freeze list para man sa mga essential medicine na epektibo po naman kan Hunyo 23. Sigun sa DOH, ipagpapautob sa naman ang price freeze kung may opisyal na deklarasyon kan state of calamity, national o lokal, asin mantinilo ining epektibo sa laugin sa 60 días. Pigsadulan gabus na nanunugda na sumunod sa updated na listahan asin syertohon ng tamang pagpapautob kan mga panundan.
0: Uragol Barreta, alas 7, kamugtakan kan panahon.
1: Makakamati po nin madampog na kalangitan, kalat-kalat na mga pag-uran asin pagkikilat, pagdagundong asin o pirang parte kan nasyon. Unyang pong aldaw huli sa low pressure area na nasa loob na kan Philippine Area of Responsibility, sigun po naman ini sa pag-asa. Bandang alas-3 po rin mag-umagahon. Sabi ka na pag-asa na mataan ng LPA sa rayong 495 kilometro sirangan na parte kan Surigao City, Surigao del Norte. Hibaba man ang posibilidad na maging tropical depression ang raot kan panahon, alagad piglalauman po na madara ininin makukusog na pag-uran sa ibang parte kan nasyon, kaiba na po ang kabikulan. Asin yan, mga tugang, mga manay, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang istorya, ngunyan pong aldawnin. Lunes, petya 29 na, kanbulanin Hunyo, taon 2026. Sa pangarap po ka nagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silada, na kaibanan taman si Manoy Jess Magallanes, Andy Madigalejo, Manoy Alan Lopez sa Saituno, Joey Sarsha, sirimang kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong na kwarto si Manoy Chief Tope Aydalia, sinda George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon, maray na pagkaaga.
18: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
20: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
21: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
20: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
21: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
20: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
21: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
18: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: pangalan mo?
1: Si Dab po.
2: Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagdurog ko, magayunan na. So tula ko talaga, kablawted ako. Then, nagsali talaga sa part.
3: Ang Mings Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan.

0: Natatadang 20 minutos, alas 8 na.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
2: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kang mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, as in may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini ang programang Bangon Uragon.

0: matawada.
1: Oy, good morning.
2: Good morning.
1: Diyos manay na aldaw sa liwat, mga tugang, mga manay. Sabi ni Manoy Lito, marayman nga ito nag-uran. Apriskuhan lamang naman kita. Yes, sa bagay, sa halos labisang bulan ng pirmi kitang mainit. O nakanamit lamang din sabi kan, turuta po yan. Dahil nakaipuan pang magbaribi. At binaribi na ni Amang Diyos sa mga dapat baribihon. Sa mga nakatabay nakatutok pirmi, digdi sa Radyo Rago 90.7 FM. Salamat tukan sa indong daing sawang pag-antabay.
2: Thank you.
1: Siyabi pa duman sa mga sabikan ay permihan, mga adik sa Radyo Oragon, salamat pang po kan sa inyong daigsawang pag-antabay. Lalo na po dyan sa Merkado Publiko kan Albay, kung dyan sa ngaangaan, dyan sa stall ni Manoy Joel, ni Manong Renan, pati naman ni Nanay Edna, ni Ate Nerisa, danga ni Ate Bing and Manay Josephine, maray na agad tabi sa inyo. May taman kaligwan, mga taga-banuan in Daraga. Diyan man sa Daraga Public Market. Kung diyan sa tindahan ni Manay Cathy. Diyan sa Napa Store as well as sa Lasibal Store. Maray na aga po sa inyo. Salamat kanda hindi yung sabang pag-antabay.
2: Good morning!
1: Kaya ba diyan sa mga taga-barangay Maruroy? Nakatutok na naman si Manong Jason.
2: Thank you!
1: Dangan si Nanay Lydia Astillero. Diyan man sa Binitayan, Anraguero as in Claro Family. Kaya may manakaantabay sa to. Salamat, Tabi. Malingawang kubation, mga nagkakakangunyan dyan sa Rosales Eatery. Nakatutok na naman si Nanay Rosita, si Manong Nelson. Marinaga po sa indo. Salamat. Siyempre pa mga pag-ibata dyan sa Purok 1 hasta Purok 5 kan Barangay Gabawan. Nakatutok na naman mga pag-ibata dyan ang pamilya Mular Jacob, pati na ang pamilya Diana, ang pamilya Padilla Arimado, pati ang Ike family, ang Bilog na Gabawan. Purok na po dyan kay Kapitan Clemente. Pirmi man nakaantabay. Hoy, sa mga nagsusunod si Rip kan sa tuyang FB Live, number one viewer tangon yan si Manay Emmy Abundabahoy. Asin mga pag-iriba dyan sa Barangay 27, Victory Village South. An masunod na kapitana kan Barangay Orosite, nakatutok na naman. Unika Gracia Iha. Ati Grace, iyo, mauran-uran kitang unyan. Si Manong Erning Mular Jacob, nakaantabay na habang nagbabahugan sa iyong mga ataman na manok. Manay Marlene Yanzon, mga pag-iriba man dyan sa San Andres, Santo Domingo, Albay, nakaantabay na naman.
2: Good morning!
1: By the way, we stand corrected, mga tugang huli po kan ibaman sunako agayod na barita ni Manay Annalyn. Actually, puon po sa aga, June 30, mapuon na naman po ang pick-upon na mixed fuel price movements. Medyo magkaiba po ang magiging pagtaas as in pagbaba. Sabi ka ni laban bawi. Base po ini sa naging pagtaya kan Department of Energy, na iuman po ang magiging basihan kan gabus ng mga gasolinahan ang mga big-time and small-time oil players. Ang gasolina expected po sa aga, June 30, na magpalangkaw. Oh, ini, malangkaw talaga ini. Sabi ni kan DOE ha,

0: Oh, increase ranging from 50 centavos to 1 peso and 50 centavos per liter. Oh, utarong ko lang ha. At ang ani pong di kita magkaurula. Ang gasolina, iyo po ang mapalangkaw sa aga. Ang pwedeng ilangkaw kan mga gasolinahan nasa salapi o 50 centimos hasta piso may 50 centimos or 150. Ah. Kada litro yan ha. Pero sa diesel, manoy tupi, araw ko na nagkukrudo, rollback, mababa. Rollback ranging from 70 centavos to 1 peso and 60 centavos per liter. Ayan ha. Oh, 70 centimos hasta piso may 60 centimos kada litro ang ibababa punpo sa aga alas 6, June 30. Malino po ang sabi kan DOE or Department of Energy. Sa kerosene man, mababa man, rollback ang mangyayari. 2 pesos hasta 2 pesos may 20 centimos. Kerosene yan ha, kerosene per liter. Malinaw, tagero baku. Sa inyo nagkuaki bareta si Manay Annalyn. Medyo pasensya na mga tugang taro, maminsan baga. Yun bisya sabi kong, i-verify ngo naman o itupi. Dahil ang madaog mga tugang, pag-ansarong announcer, pag-ansarong komentarista, bago magbuhi nin tataramon or bagaman magbasa nin bareta, may basihan. Buod sabihon, beripikado. Tamasupog, aram mo baga, ang bareta, ang impormasyon, pigkukonsumo, pigtutubudan. Pag napasalan ang pagtubod mo, then, magiging salaman ang sa imong desisyon. Pareho man iyan mga tugang kung ika mapili nin kandidato. Kung ang kandidato na sa paghuna mo, marhay na tao, magkakanigusan ng mailukluk sa pwesto, di pwedeng ang desisyon mo, ang pagbabasehan mo, ang sa imong pagtubod na ang taong ini iyuan kapable na magrepresentar kan sa imong boto o kung sa anuman na posisyon. Ito pala ang salto. Tanapatubod ka kan fake news. Diba? Lalo na ngunyan baga sa social media. Baana? O dakulong kinaglipa ng peking bareta, peking impormasyon. Kaya dakulon ang nalalansi. Kundai kanin magkakanigong basyan, lalo na kung bakuman beripikado, bakuman reliable ang source kan pinagkuanan mong impormasyon, arimati, syerto ay siguro masasalto ang magiging desisyon mo. Pareho po yan sa utron ko, ang pagpipili sa tamang kandidato. Minsan, pinmi kitang naluloko. Kada bes mapirilian or ma-eleksyon. Pag nakadanggog ka mga ismari na arug kayo ng ginibuan kan sarong politiko, ang panabutan mo totoo. But rather, if you are a discerning voter, kumbaga, tatao ka mag-intindi kang tama o sala, tatao ka mag-verifikar, siyempre, di ka man basta-basta mapapatubod. Di ka man basta-basta maniniwala. Di ka man basta-basta maguguyo na ang sa imong nadangog. Sabi kan padihon mo, sabi kan madihon mo, iyo nga yan ang maraytang pwedeng iboto. Maray ngayang pagkatawo kang kandidato niyan. Mga tugang, ang tamang paagi, simple man sana. Sabi kan mga abogado, sabi kan mga kaklasiko dyan sa Aquinas, there is no substitute than knowing the truth. Ika mismo, dapat may personal knowledge ka. There is no substitute in knowing the truth. Sabi yan ni Pai Ramon. Sabi yan ni Pai Ramon. Di ka magtubod sa mga sabi niya ni Padi, sabi niya ni Madi. Ito sa indaman na paghuna. Paano kung sasabi ni Padihon mo, sabi ni Madi mo, sala palan so impormasyon na naguno ninda? O di kasabay kang unyan sa salang pagdidesisyon? O, dyan mga tugang nagkakaurula kita. Taon-taon sa naman ito pa, ha? Mabalik pa po kita. Diyan lamang po kamo.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-876. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
4: Nagbabatingaw sa enterong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bicolano. 90.7 Radyo Urago.
0: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 8 minutos, alas 8 na. Nagpaluwas da ang LGU Santo Domingo Albay ninsarong executive order na baga nagsasabing mapakusugkan seguridad asin kaligtasan sa gabus na eskwelahan dyan sa nasabing banwaan mapapribado man o pampubliko. Okay man ang kaisipan ni Alcalde Bong Banda. Okay man yan, matabi yor, saludo man ako sa imo. Pero ini bako man sa pagtuyaw. Bako lang po dyan sa Santo Domingo, digdi sa Legazpi, dyan sa Daraga, because I understand sa Daraga, Iguaman eh. Nagpaluwas man in EO, si Kwan, Mayor Vic. Ini po, pagribaro sa naman. Dapat kaya, bako ini dahil sa may nangyari duman sa Tacloban, saka lang kita makasukasu na magbugtak din bagaman gwardya or kung ano pa man na security personnel. Tanganing masiguro ang kaligtasan asin pasyor din sa laog kan eskwelahan. Inopinyon ko sa naman, pero kung tutugutan nindo, na tiba lamang makaguno man kamuki magkakanigong basihan para iyo ang gibuho nindong proposal o prosupuestong lakdang, ang pinakamaray na gibuho nindo, which is actually very viable, sa gabus na mga eskwelahan, sa bagayan, mga privado, bako masyado ining kuanta. I understand, ang mga private, normally, ang mga private schools, like elementary, high school, and colleges, normally, igwapirmian man ito pinin security personnel. Tama? Talagang may pinag-hire sindang ahensya nin security. O tangani pong iyo ang magbantay sa mga nagralaog na mga estudyantes, pati na ang mga paratukdo. Pero sa mga pampublikong eskwelahan, lalo na, bibihira man ito pinin may gwardya. Tama? O, si Tupi, graduado man ni dyan sa, kwan, dita, elementary, high school. O, sige ka rin nag-graduar, Noy? Sige ka nag-graduar? Sa Bunga? Buyuan? San Joaquin? Dahil man pala sa dita. Sa San Joaquin? O, ikanoy, sa experience mo, igwa ka mo ki security? O. normally, da italaga ang mga public schools. Kaya gani ko, taan, magayon ka ni Mayor Vic, dapat kaganlugod din plantilla posisyon sa kada mga, public school, dapat ang security personnel, plantilla posisyon manoy tupi. Bon sabihon, permanente ang tawong yan. Bako, di na ka mo magpara hierarchy security guard, gastos pa yan ni Grabe, iaagi pa sa ahensya. Tapos may mga reklamo pa sa SSS, GSIS, mga mandatory contributions. Pero kung plantilla position ang ibubugtak nindo dyan, na tawo, ha? Tanganin kung baga iyoan magbantinir kan pasi ordeno, as in masiguro ang kaligtasan kan mga estudyantes dangan mga paratuklo, di kitang problema. Kasi kung kada bes araw kanian pait manoy tupi, may nangyaring baradilan, saraksakan, imbelto ang mga estudyantes, saka lang kita ma-react. Ra! Kung baga ang pigigibukan mga LGU officials na, lalo na mga alkalde, pati na mga miyembros kan konseho, band-aid solution. O pag may problemang arugan, pait, sige. O, pustahan kita manoy tupi, makalihis ang sambulan, duwang bulan ka yan, lingaw na, day na naman! Ang mga executive order na arugan, pustahan kita, halawig na ka ng sambulan, mamangnuhan mo kan manoy tupi, day na naman! Bako, dakulo na kayong mga ipinasar na ordinansa, resolusyon, mga executive order, ang mga local government units ta, and yet, realistically, na abot sana ang panahon kayong mga 2, 3, 4 bulan, halawig na nga negit ang 1 taon manoy tupi, lingaw na. Diba? Pipakalmata sana ang sitwasyon. Pipalipot sana ang issue. And after a while, rat na naman. Pero again, utruhon ko, kung inipo, unrahonin do, okay, kunday, bala man ka mo. Pero ang kautakan ko kuta, simply man sana, why don't you come up with a plantilla position para sa mga, what is, mga 2 o 3 basang na, ano ini, position? Tanganing may magbantay talaga regularly sa premises within and outside the school campuses. Lalo na sa mga public schools, okay lang mga private schools because talagang kapabli man siya mag-hire ng mga agency security guards. Bako, like dyan sa San Rafael, igwa talaga dyan. Sa St. Agnes, igwa dyan. O, dyan sa Divine, aram ko, igwa dyan kay mga security personnel. Talagang bayad, may ahensya. Pero ang mga public schools, itaas ang kamot kan mga makontra sa kuya. Kadaklan kan mga public schools, bakulang po di disalbay sa bilog na nasyon, daiman ki security personnel. Kaya ito nangyari duman sa Tacloban? Raman! Di man lamang kinagbubot-bot, nagmamangno. Ah, kumbaga ano? Wala man eh. O ini mga tugang ang katotohanan, realidad kun nata po ang mga araw kaining gawi nin mga estudyante. Lalo na ngunya na panahon, na grabe ang exposure kan mga kahuminesan sa biyolensya na nahihiling, nadadalan sa online. Pirmita-pirmi po ini mangyayari. So what do I mean by this? Kung kinakaipuhan tang magbugtak din sa rung tao na nakaplantilya posisyon, dyan mismo sa laog kan eskwilahan, di na kitang problema. Diba? I am very much sure this will resolve the problem, if not for long, forever. Bago ngayon, pe, masabi ka mo, mapasar nga kita executive order, pipirmahan kang alkalde. That is only a band-aid solution, Mayor Bong. Bago bang pwede sa pagtuyate? Because that actually, your act is commendable enough. But to tell you honestly, that is only a band-aid solution. What the public wants to get at your end, bilang mga ilihidong opisyales, magkaigwa nin kaisipan na permanenteng masolusyon sa problemang kinakampang sa mga public schools lalo na. Magibo ka mo nin plantilla position, if ever that is possible, tanganing resolbado ang problema baku lang ngunya na mga panahon na ini kundi sa mga masunod na panahon. Because plantilla yan man ito, tama? O, kung plantilla position, ano pa man? Diba? Takot na kumansa na ma-apply na ako manoy tupi. O masildo baga ngayon ako mga 20 mil? O, somehow, nakatabang pa ka mo sa sarong tawo o na magkaigwanin na empleyo. Anapot manoy tupi, pwede pa daw magkaigwanin plantilla position?